0: of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
1: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Black.
3: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: Signal detected. Program activated.
8: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Diet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio Diet. Indugun na.
9: Okay, balik ko tayo sa Kaisa Mo sa Umaga with Junjun Kibral. Ang hirap mahagilap nitong mga tinatawagan ho natin. Sige, pupunta na lamang ho natin yan sa mga susunod hong pagkakataon. Dito naman ho tayo sa mga magagandang balita. Puro na lang ho tayo negative eh. Ha? Mamaya naman yung negative. Positive na naman ho tayo. Ha? Uy, ang bayan ho po ng Labo, binabati po natin ng magandang umaga ito hong si Mayor Francisco ng bayan po ng Labo sapagkat nag-anyaya ho ito sa kanila hong grand opening ng Busigon Festival Food Bazaar na nagsimula ho nitong araw po naman ng Sabado. Sapagkat natakda na hong magbukas ang Busigon Festival Food Bazaar. Nagbukas ho nitong araw po ng Sabado. Ha? Mga kaibigan, ilang araw po ba yan? Ha? Sa isa hong FB post nito hong si Mayor Francisco, sinabi niyang magsisimula na hong aktibidad. Sinagawa ho ito ay alas 3 ng hapon at nagtagal nga ho ng alas 11 po ng gabi. Hinikayat po ng mga alkalde ang mga dadalo na magsama ho ng kanilang mga pamilya, barkada at magdala po ng sariling pampalamig, banig o upuan para sa isang masayang picnic night habang nakikinig daw po sa live acoustic music. Ayan, nakaligtaan ho natin. Pero sigurado ho tayo, yung mga kaibigan ho natin, yung mga kakilala ho natin, sigurado pumunta ho doon. Balitaan nyo nga ho kami kung ano nangyari. Ito hong food bazaar ay bahagi daw po ng mga aktibidad para sa pagdiriwang ng Busigon Festival, isa po sa mga pangunahing taunang selebrasyon ng bayan po ng Labo na nagbibigay pugay sa kasaysayan kung saan ay at ang pagkakilanlan po ng mga Labuenyo. Abay, sabi nga ho eh Labuenyo, kayo mga taga bayan po ng Labo ha. Abay, natatagi daw dun sa bagong Jollibee. Nag-aaway-away na ho. yung mga taga-diet at mga taga-bayan ng Labo, nagpapatutsadahan po sa Facebook. Palibas sa mga taging iya ka mo, tapor kay bagong laag ang Jollibee dyan sa Indo. Sabi man kay itong mga taga-Labo, kamo nga ni ngaya, garong iya ka mo, mga taga-bundok. yun ay mga ano lang po, mga samot-sari lang ano. Hindi, ayun naman po yung mga lambingan lang ha. Ang festival ay hangod daw po sa epikong Busigon ha. Bilang bahagi po ng lokal na kasaysayan at kwentong bayan po na nag-sisilbi ha, na ngayon po ay festival na nga ho, hango po sa epikong Busigon na bahagi ng lokal na kasaysayan at kwentong bayan ng Labo at nagsisilbing simbolo ng kabayanihan at mga pagpapahalagang Bicolano. Inaasahang magiging daan din po ang food bazaar upang mabigyan ng pagkakataon ng mga residente, bisita at magsama-sama at makilahok ka sa mga aktibidad na nagpapakita ng pagkain, musika at kultura ng bayan. Yan o yun.
10: Ang mga istorya nga nagkahitabo sa balwang bisana to.
9: Yan ho nanalapit ho yung Busigon Festival dyan po naman sa bayan po ng Labo. At magiging masaya ho ngayong mga panahon na ito hanggang sa mga susunod na araw o linggo ang bayan po naman ng Labo. Siyempre, yun naman pong mga kapulisan po natin, ha? Ah, sila ho yung mga peacemaker, ay di lagi naman hong alerto ho ito. Ah. O yung bayan po ng Labo, yung mga tricycle drivers and operators ho dyan, isa ho sa mga mababait. Hindi ho tayo masyado nakakarinig ng mga issue. Ah. Dito lang naman tanging sa bayan ng Daet. Ah. Sana mapantino nito ni Sir JB itong kanyang mga kasamahan. Eh, dati-rati ho eh, kakamping-kakamping niyo ho ako, ha? At lagi ho nating pinupuri. Pero pagka ganito ng, tawag dyan, balahurahan na ay hindi naman ho tayo papayag ho niyan, ha? Hindi pa ini-implement yung 20 pesos na dagdag. Naniningil na ho kayo ng sobrang pamasahe. Abay, hindi ho po pwede ho yan, ha? Mga pangyayaring nagaganap. Lagi ho natin kukontrahin ho yan. Pero dun sa pagtataas, linawin lang ho natin, hindi ho tayo kontra doon.

0: 1, 2, 3. Ito, sandali ha. Okay. Ops, ayan. Okay, balik ko tayo sa atin hong programa ngayon pong umagang ito. Kaisa nyo po sa umaga with Junjun Quibral. Isa hong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang umaapila po ngayon. Ang kanya hong apila, ito hong si Board Member Michael Canlas. Ang kanya hong apila sa PNP, higpitan po ang panghuli sa mga maiingay na mga motorsiklo at mga modified mufflers. Nananawagan ito hong si Board Member Mike Canlas sa Philippine National Police or PNP na paigtingin pa daw ho ang panghuhuli sa mga motorsiklo at sasakyang gumagamit po ng depektibo, modified at non-compliant mufflers na nagdudulot umano ng labis na ingay sa atin po namang komunidad. Matagal na hong problema ho ito ng atin hong bayan. Matagal na hong problema ng atin hong Camarines Norte. Pero hanggang ngayon problema pa rin. Ano ho? Ito namang ating mga kababayan, alam nilang meron na hong national law, alam ho nilang meron na hong provincial ordinance, alam ho nilang meron na hong municipal ordinance, abay dali pa ng dali, ano po? Ito hong ating mga kababayan na may-ari ng mga motorsiklo na minomodified yung kanila hong mga tambutso. Ano man nakukuha dyan? Sige nga po. Diba? Maingay. Masakit ho sa tenga. Ano bang nakukuha nyo dyan? Sisikat ba kayo dyan? Babayaran ba kayo dyan? Ha? Sa inyo pong mga ginagawa, sa mga kaibigan nating mga may-ari po ng mga motorista na patuloy ho ang pagmamatigas ng kanilang mga ulo. Ha? At talagang sinasadya pa ho eh. Ha? Bibili ng mga mamahaling mga tambutso, mga maingay. Ha? At dadaan sa kalsada, marami ho ang nagagalit. Marami ang naiistorbo, lalong-lalo na ho sa gabi, alanganing oras, nagigising yung mga bata, umiiyak, naiistorbo ang atin pong mga kabarangay at mga kababayan. Pero gustong-gusto pa rin, nito hong ilang may mga may-ari po naman ng mga motorsiklo. Ha? Pinangako. Bakit ba? Ano bang meron dyan sa modified na mga non-compliant mufflers na yan? Ha? Pakiramdam ho nila na nagiging feeling artista ho kayo. Ha? Akala ho ninyo hindi ho kayo nakaka-distorbo. Ha? O kaya pag nakakakita ho tayo, pinapahuli po kagad natin yan dahil hindi nga ho maganda. Ano ho? Eh, gumagastos na kayo eh. Kung ginagastos nyo na lang yan sa ibang diversion, sa ibang hobby. Ha? O kaya, ibili nyo ng pagkain ito hong mga kawawa nating ilang mga kababayan na hindi ho kumakain. O di at least nakatulong pa ho kayo, ha? At ayon nga po dito kay Board Member Canlas, personal siyang nakikipag-ugnayan po at umaapila sa atin ho namang PNP, through sa pamamagitan ho nito ang ating PNP Provincial Director Dave Mejia upang mas maging mahigpit ang pagpapatupad ng batas laban po naman sa mga sasakyan na nagdudulot ng sobrang ingay, ngi at perwisyo sa mga residente. Di ba? Di ba, Miss Maria Joy Son Rodriguez? Good morning po sa inyo. Thank you for watching. Sinabi ho ni Canlas na positibo ang naging tugon po ni PD Mejia at mas lalo pa umano paiigtingin ng kapulisan ang panghuli sa mga maingay na motorsiklo sa umaga at gabi pati na rin sa iba pang mga paglabag sa batas trapiko. Layunin daw po ng hakbang na makatulong sa pananatili ng kaayusan at kapayapaan sa mga komunidad, partikular laban sa ingay na dulot po naman ng mga sasakyang hindi sumusunod. Ha? Sa tamang specification ito hong mga tambutso. Ano po? Binabati din po natin ang magandang umaga, ha? Si Manong Jing, o Manong Jing for short, Porlong, ito, Laurencio Sanchez Gonzalez. Laurencio Sanchez Gonzalez. Ayan, siya po ay nasa overseas din po ito, ha. Kung hindi ho tayo nagkakamali, Manong Jing, Middle East, ano? Ayan, Middle East.
1: sa balwang isa na to.
0: Sige, subukan nga ho natin kontakin yung ilang mga nasa likod ng mga balita ngayong umaga para at least sila po ay sila ang makapagpanawagan personally. Ano ho? At sila ho ang makapanawagan personally at sila ho yung makapag-apila. Sabi ho ng isang residente ng Barangay Pamorangon, Teresa Bermas Hibunan, sabi niya, good morning Kagawa June. Dito po sa atin mismo sa mga sa Pamo, may mga motor din. Doon pumait. Sa atin pa mismo sariling barangay meron. Sige yan, bayaan nyo ho at yan po ay kumbaga ano bang tamang nasa pagmamasid. Yan ho, under surveillance na ho yan ang mga yan, ha. Under surveillance na ho yan, ha. Binabati din ho ang ating binabati ko din ho ng isang magandang umaga, Sir Ronald Balsi Sainz. Ronald Balsi Sainz, magandang umaga po sa inyo padi. Binabati po natin, good morning po Kuya June, musta po? Kina Ate B at andito po andito bata, ha. Ayan, ha. Good morning mate June. And shout out po sa lahat. Ayan, Ronald Balsi Sainz, ha. Ang atin hong schoolmate. Oy, binabati ko ng aking apo nanonood. Baka pagalitan ho tayo kapag ka hindi ho natin binati ito eh. Ah, si Wacky Boy Kibral. Apo, sabi niya, Lolo, hi. Ay, matipid sa message itong aking apo. Sabi lang niya ay, Lolo, hi. Okay. Nanonood ho siya. Nanonood ho sa atin, ha? Good morning, apo, ha? Kumain na. At anong oras na?
2: Lapit na nga, kaibigan.
0: Ayan, sinusubukan ho nating tawagan yung... ilan sa mga nasa likod ng balita natin para at least sila ho mismo ang manawagan. O sige, asa na ba yung mga number nila, ha?

0: Radio, 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

Okay, aha. Okay, sabi po ni Wacky Boy, tapos na po. Okay. Mm-hmm. Tinatawagan ho natin yung ilan po sa mga nasa likod ng balita. Kaya lang, tinatawagan ko ho ito hong si Board Member Mike Canlas ay panay lang ho yung ring ng kanya hong cellphone, ha? Siguro baka mamaya bukas sa mga susunod hong pagkakataon.

0: Hoy, balik muna tayo sa atin ang programa ngayon pong umagang ito.
1: Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin.
0: At meron na lamang ho tayong nalalabing siyam na minuto bago ho tayo magpaalam ngayon hong umagang ito. Relax muna po yung ilang mga kabarangay po natin, yung ilang mga kababayan ho natin. Kasi kung ngayon ho ay National Heroes Day, wala hong pasok, abay paunog-unog. Ika nga ay long weekend. Matalakayin na ho natin, ha? Ito hong may kaugnayan, ha? Dito pa naman sa ngayon po ay lumalabas ng mga usapin at issue sa atin pa namang local government unit ng bayan po ng Daet. Ano ho? Kaugnay nga ho itong may kaugnayan dito ho sa building permit. Kaugnay ho ito ng isa hong reklamo hinggil ho sa umano'y malaking halagang ibinabayad or ibinayad na ibayad na ano po. Sabi ho ni Sir JB, nagising pa lang po. Sige na, kulang na rin po tayo sa oras, bukas na lang. Si JB Bagtas, siya ho yung presidente po ng Katoda. Marami ho tayong itatanong ho sa kanya, kasi lalong-lalo na ho itong mga attitude and behavior ng kanya pong mga kasamahan sa tricycle sector. Itatanong ho natin kung paano ho ninyo mapupulis ito hong ganitong uri po ng sistema ng ilang mga tricycle drivers and operators na talagang

lantaran po ang pagsasamantala. Pero meron na lamang po tayong almost 7 minutes. Sir, bukas na lang po. Or siguro sa mga susunod na pagkakataon. Kasi kulang na po tayo sa oras, sir. Sir JB, kung nakikinig po kayo, ha? Sabi niya, kagigising lamang daw po at napuyat, okay? At ito na nga ho, ha? Itong isang ahong reklamo, biruin mo ba naman, magbabayad ka ng 173,000 para ho sa building permit. Abay, yun hong negosyante na nabiktima, nagreklamo dahil wala pa umano sa kanya yung permit sa kabila ng umano'y ibinayad niya sa pagproseso po nito. Kaya ang tanong nga ho natin ho dyan, ha? Tanong ho ito, ha? Hindi ho tayo nag-aakusa, linawin lamang ho natin, ha? Tanong, mayroon na bang sindikato dyan ho sa ating local government unit? Pero una na hong nilinaw ng atin hong alkalde, ito hong si Mayor Ronnie Valencia. Baka magkamali na naman ho tayo. Ito hong si Mayor Ronnie Valencia, agad niya hong sinabi na ito ho ay kanya hong paiimbestigahan. At sa katunayan, hawak na ho nito. Hawak na ho nito ang ilang mga pangalan at meron na rin po siyang mga ginagawang kaukulang hakbang. Nang ito ho ay makausap ho natin personally, kasabay nga ho nito, isang press conference pa nga ho ang ipinatawag, isinagawa para ho sa kanilang isinasagawang movement. Na ibig hong sabihin, wala hong tolerance. Ibig sabihin, hindi hong nila kinukonsente itong ganito hong uri ng mga gawain. Nagpapasalamat din ho tayo sa expose na ginawa ng atin hong kasama sa trabaho. Ano ho? Ito hong si Kadondi. At sana'y magtuloy-tuloy ang isinasagawang pangkilos at walang itatago ang investigasyong isinasagawa ng local chief executive sa pamamagitan nito hong si Mayor Ronnie Valencia. On the part of the sangguniang bayan naman, ano naman ho kaya ang ginagawa? Baka may mga nakikinig ho sa atin at nanonood ng mga miyembro ng sangguniang bayan po ng Daet. O di kaya ito hong si Mayor or Vice Mayor B2K. Ano na ho ang inyong isinasagawang pagkilos naman dito sa sangguniang bayan and aid of legislation, ha? Sapagkat wala ho tayong naririnig, tahimik ho yung sangguniang bayan sa pangungunan nito hong si Vice Mayor B2K. On the part naman ng local chief executive, ayun, may isinasagawa na hong pagkilos, ha? Nagsasagawa na po ng kaukulang investigasyon. Kasi hindi lamang ho ito problema ng local chief executive. Ito pa'y problema din ng sangguniang bayan sapagkat meron hong mga papeles na dumadaan sa sangguniang bayan bago po naman tuluyang maprobahan ito hong mga building permit na ito. Ang isa pang involved po dito ay yung hong engineering department. Meron pa hong ibang departamento dyan po sa munisipyo. Pero gusto ho nating linawin, ha? Baka may mga sabi nga ho natin, baka may nakikinig dyan sa sangguniang bayan, abay ano na ho ang inyong isinasagawang pagkilos kaugnay ho ng mga expose na ito, ng mga reklamo na ito in aid of legislation. Sige, yan ho'y atin hong hihintayin kung ano ho ang inyong isasagawang pagkilos ho dyan, ha? Sangguniang bayan po ng Daet. Sabi nga ho natin kanina, bay huwag hong tutulog-tulog eh, ha? Porke malayo pa ho yung eleksyon, ha? Pero kapag kamalapit na ho yung eleksyon, abay, sabi nga niyan ay ngarag ika nga, ha? Ngarag ika nga. Sabi ko niya na ay aray mo, ha? Aray ko, aray mo. Oy, tayo ho'y dumating ho sa pansamantalang pamamaalam. Samantalang mga balitang inyo hong napakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po yan sa lahat ng mga butika, grocery at supermarket nationwide. At wala na rin ho tayong oras. Sabi nga ho natin, napakabilis ng oras. At sumasa sa inyo po ang Kaisa Nyo sa Umaga with the Junjun Quibral, One Radio 99.7 News FM. At sana'y lagi hong suma sa atin ang biyaya ng Pong May Kapal. Maraming salamat po sa ating lahat.
Magandang umaga. Ako po si Junjun Quibral. Magandang umaga, Camarines Norte.

0: inyong napakinggan ang programang Kaisa sa Umaga kasama si Junjun Q, Junjun Kibral. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa dito lamang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Comnortenios, One Radio Daet. Tindugun na!
1: Para muna, mag-usap one muna tayo.
2: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
3: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Comnortenios, One Radio 99.7 Daet.
10: Tindugo na!
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow! Gusto!
10: gustong gusto ko yan.
14: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si Mister sa alam nyo na.
15: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
14: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
15: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
14: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
15: Basta may black,
10: may balak.
14: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
16: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
17: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
18: One Radio 99.7 News FM.
19: Ano? Saan? Paano?
20: Weh, ito na nga mga Mars.
19: Alin? Bakit? Kailan?
20: Oh, ito na nga mga Mars.
19: Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Diet. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama, ang Diyosa ng Kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga, ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
21: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.
19: Ito na nga, mga Mars.
20: Ito na nga, mga Mars.
22: Bonggang Monday morning.
23: Ito na nga, mga Mars. Ayan, bakasyon pa rin tayo, no?
22: Yes, it's still a holiday. At alam ko marami dyan ang mga naglulupasay sa tuwa.
23: Bakit? Wala lang. Extended ang kanilang pahinga day. Yung iba naman dyan, nakapulupot pa sa kanilang mga unan. As in, nakapulupot. As in, so masarap na gumawa kasi may tulog-tulog, diba?
22: Whatever you do, you can't get away from your tita, Pollyanna. Dito po naman sa...
19: Ito na nga mga Mars.
22: At 31 ka na gusto kita. Last day na ngayon, ha? Last day na para gustuhin mo ako. Well, tomorrow, it's gonna be a start of another month, no? It's gonna be brrrr. At please lang, wala pang kakanta ng Christmas songs. Hindi naman sa bawal, pero napaka-impractical. Dahil mauuna pa po ang undas. Yan po naman ang ating advocacy sa ating buhay. Diba? Marami na rin kasing napagaya sa ganyang advocacy na, oo nga naman, ano? Bakit tayo magkakaabala-abala na talaga na mag-ayos na ng Pamasko? Eh, September pa lang naman! At dapat paghandaan pa po natin ang darating na undas. Kaya after undas, go na. Whenever I see boys and girls and wires on the trees. Alas 8:30 hanggang alas 11 na po tayo magkakatalamits. While you're trying to do the mortal things in your life out there. Ako naman ay super chika.
24: Matias Mareco.
22: At syempre, kailangan pasalamatan po natin ang lahat ng mga bayani. Dahil kung wala pong nagpakabayani, wala sana kayong holiday ngayon. Diba? Esepen yung mabote. Kung wala din naman kasing bayani, wala sana tayo ngayon. Oh. 1+1=2 lang po ang buhay. Ganon lang yon. Medyo lalim-laliman po natin ang ating pag-unawa sa mga pangyayari para mas lalo nating ma-appreciate ang life. Kasi kung masyadong bababa ang ating pag-unawa sa life, ganon-ganon na lang, lalampas, parang dumaan lang, parang nakasakay ka sa bus. Diba yung mga nakikita mo doon, parang it's in a haze. Parang malabo lang siya na. Kasi ang bilis ng bus, diba? Ganyan po ang magiging buhay natin kung medyo mababaw-babaw tayo. Pero kung magpapakalalim tayo minsan sa ating pag-uunawa sa buhay, para tayong nakasakay sa padyak. O, diba? Appreciated mo lahat yung dadaanan mo. Pati yung nunal sa talampakan ng isang naglalakad ay mapapansin mo. Correct? At syempre, maaamoy mo rin ang iyong dinadaanan. Ganon po kung kayo'y nagpapakalalim. Kaya you have a choice naman. Actually naman, hindi talaga yan ipinagpipilitan. Nasa inyo lang po yan. Hindi ba, Lola Baling? Hindi, Baling. Oh, mali. Mali, mali. Sabi ko, hindi ba Lola Baling? Sabi niya, hindi, Baling. Oo nga, Baling. Lola Baling. Buti naman gusing ka na ngayon. Ay, kasi pinagsawaan ko na ang aking sarili na pakinggan ang aking harok. Ano eh? Siyempre, ang aga namin gumigising mga senior citizen. Gumigising kami mga alas 3 na madaling araw, nagdadasal. Pagkatapos ay pahegop-hegop ng mainit na tubig. Tapos iidlip uli.
23: Oh, ang sarap pala ng buhay na maging senior citizen.
22: Correct ka dyan. Kaya lang pinaghahandaan din ang pagiging senior citizen, hindi basta-basta na lang, no? Dapat habang bata ka pa, hinaghanda mo na ang sarili mo na maging senior citizen.
23: Ah, ganun po ba yun? Hindi ko ginawa yan, Lola, eh.
22: Bakit?
23: I did not prepare myself to be old. That's why I feel so young. What?
22: Good morning sa lahat po nating mga drivers na bagong paligo, bagong toothbrush, at kahit nga naman ngayon ay holiday, kayod pa rin tayo sa kalye, kaya eto sa inyo. Ah. Diba, nag-inhale talaga ako. At syempre, para po naman dyan sa mga dumadayo sa isang lugar kung saan nagkakapatawaran kahit wala ka namang kasalanan. Good morning sa lahat po ng ating mga public markets in the whole province of Camarines Norte. At sa lahat po ng ating naabot sa ating broadcast, magsimula po naman dyan sa Santa Elena Public Market. Ganoon din po dyan sa J-Pong. Diyan po naman sa Paracali. Diyan po naman sa Labo. Of course! Diyan po naman sa Capalonga. How about Vincent's, Talisay, Mercedes, and of course, Bonsoon! O, diba? Napatawa siya. San Lorenzo. San Vicente. At ang aking pinaka-favorite public market, Daed Public Market. Kumusta na po yung mga kumari dyan? Aba naman, ah. Lalo na si Chat Dolor. Diyan po naman sa mga iba't ibang mga sections ng ating public markets, aking pinaka-favorite ay ang kakanin section. Ay, nakakatawa dun. Kaya minsan nauubusan ka, talagang ang bilis maubos ang mga kakanin. Dapat talaga inaabangan mo na sila madaling araw pa. Doon ka talaga sa may babaan nila ng tricycle, jeep o ano pa man yan. Para mainit-init pa. Aray! National Heroes Day today. Lunes nang tayo'y magkakilala. And of course, naipakilala ko na bang sarili ko? Parang hindi pa. Ito po naman ang inyong Jose ng kahibangan. Tita Pollyanna on a clean Lunes. Woo!
1: Ito na nga, mga Mars!
2: Ito na nga, mga Mars!
22: Kaisa ng Kam Nortenyo, One Radio 99.7. Tindugo na! Ang oras, 15 minutos antes mga alas 9 ng pagkaaga. Eh dyan sa Indo, anong oras na? Nag-almusal na kayo?

0: Rock Radio 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
7: Ito na nga, mga Mars.

Alam mo, mas okay na rin ganyan. At least hindi umabot sa kasalan. Imagine mo na lang, forever kang ganyan. Buti na lang maaga, na-reveal ang flat. Hindi ako talo dito, ikaw yung may habit na mag-drop. Hindi mo

Alam mo, hindi naman sa ayaw ko na. Pero napagod lang din ako maging option sa kwento mong may ibang bida.

0: kaisa ng Camnorteños
1: Radio 99.7
0: Radio. Tindugon na!
2: Ito na nga!
3: Ito na nga,
2: mga Mars!

The Province, Camarines Norte, The Station, One Radio, The Frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your All-in-One Radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano? Weh, ito na nga mga Mars. Alin? Bakit? Kailan? Oh, ito na nga mga Mars. Bubulagain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Taet. Everything under the sun, hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars, ang inyong makakasama, ang diyosa ng kahimangan, Tita Poliana. Ito na nga, ito na nga mga Mars, ito na nga mga Mars.
0: Hola, hola, hola, Camarines Norte. And of course, nadadaluman po kita sa tuyang FB page, the Tita Poliana Show, sa One Radio. Audio live stream lang po yan. Boses ko lang ang naririnig at tunog lang. Walang image. Walang image! At syempre naman, sa 99.7 OneRadio.net Facebook page. And yes, we'd like to greet all our listeners. And today. Parang gusto ko na matulog tonight. Nasanay na kasi ako sa The Tita Poliana Show tonight. Hello to Normita Contreras. Thank you so much for listening in. Ganon din kay Emmy Clarete. Christian Macenas, hello. And good morning to Romnick Belaos. Aba, thank you so much sa inyong pagkikinig sa ating FB page. Wow! Ow! Pero pala si Aling Normie, meron ka tanungan. Dahil nga ngayon ay National Heroes Day, ang kanyang tanong na pwede rin yung sagutin sa inyong mga sariling katotohanan. Paano maging bayani sa bagong panahon? Kaya? Kaya bang sagutin natin yan? Paano maging bayani sa bagong panahon? Hello to, good morning to Jana Atrebida, mamayang alas 11. Jana, paano nga maging bayani sa bagong panahon? Oh, nag-isip. Ay nako ha, hindi lahat ng bayani may baril, monumento o sariling holiday. Yan ay isang truth. Noon, madaling isiping ang bayani bilang taong nakikipaglaban sa digmaan, handang mamatay para sa bayan, o nag-aalay ng buhay para sa isang dakilang adhikain. Pero ngayon, as in today, as in now, may isang mahalagang tanong pa rin. Kailangan mo bang mamatay para sa bayan para matawag na bayani? Ay nako, hindi naman siguro ganun. No? Wala namang ganyan. No? Ano daw ang tanong? Wow, nandiyan na naman. Umi-apple-apple na naman si Lola Bialing. Ano nga ang tanong? Kailangan mo bang mamatay para sa bayan para matawag na bayani? Marahil talaga hindi naman. Dahil sa panahon ngayon, ang pagiging bayani ay maaari ring makita sa paraan ng iyong pamumuhay. Correct! Dahil ang bagong bayani ay hindi laging sikat. Hindi lahat ng bayani ay trending.

hindi rin lahat ng bayani ay naroon sa mga bali-balita. May mga bayani sa gurong hindi sumusuko sa mga estudyante. Mayroong mga bayani sa magsasakang patuloy na nagtatanim. Merong bayani sa health worker na naglilingkod ng may malasakit. May bayani sa driver na tapat sa kanyang trabaho. May bayani sa empleyadong hindi nagnanakaw kahit may pagkakataon. May bayani sa ordinaryong mamamayang hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Ayun. At hindi nagsisiga. Hindi nagsusunog ng mga plastic at mga rubber kung ano-ano pa yan. May bayani po sa mga ganyang hindi gumagawa ng katiwalian. Minsan din kasi ang kabayanihan no, ay wala namang palakpakan, pero may epekto. Ang bayani ay hindi lamang taong gumagawa ng extraordinary things. Minsan bayani ang taong pinipiling gawin ang tama kahit ordinaryong araw lang. Dito rin sa ating bagong panahon kasi no, kailangan isipin din natin na isang uri ng kabayanihan ang pag-iisip bago kumilos. Yes! Oh, hindi naisip ni Aling Normie yun. Ah, naisip mo? Wow, bongga talaga itong si Aling Normie. Inuulit ko ha, sa bagong panahon, isang uri ng kabayanihan ang pag-iisip bago kumilos. Lalo na ngayon na isang click lang ang pagitan sa katotohanan at kasinungalingan. Isang click lang yan. Kaya bago mag-share, check mo muna. Bago magalit, alamin mo muna ang buong kwento. Bago manira, isipin mo muna kung totoo. Hindi kabayanihan ang magpakalat ng fake news dahil lang, shinare ko lang yan. Ay nako, hindi po kabayanihan yan. Sa panahon kasi ng misinformation, ang taong naghahanap ng katotohanan ay gumagawa ng serbisyo para sa bayan. Oh, diba? At meron din tayong mga nagsasabing small heroism, big deal. Oh, diba? Minsan iniisip natin, ano bang magagawa ko? Isa lang naman ako. Marami. Halimbawa, hindi pagtatapo ng basura kung saan-saan. Hindi glamorous, ha? Walang medalya, walang press conference, pero imagine kung lahat ay gagawa niyan. Ititapon ang mananabatura sa tama na lugar. Hindi na kung saan-saan. Di ba, Lola? At syempre, pagsunod sa batas, trapiko. Hindi dahil may pulis, kundi dahil meron kang konsensya. Hindi pag nanakaw, kahit sabihin mong, maliit lang naman. Maliit na korupsyon kapag pinagsama-sama, naku, nagiging malaking problema. Pwede rin tayong tawaging hero o bayani kung tayo'y tumulong pero wag lang naman para sa content. Magandang tumulong pero may mga tanong tayo, tumulong ba tayo kahit walang camera? Sa panahon ng social media, minsan nagiging content ang kabutihan dahil may kikitain. Hindi naman masama ang mag-document kung nakakahikayat ito ng iba.
Pero may ibang kabutihang mas maganda kapag walang hashtag, walang camera, walang resibo, at ang tunay na malasakit ay hindi laging kailangang makita. O, oh, diba? Tuwang-tuwa si Bebe. Yan si Bebe, paglaki niya ni Bebe, magiging bayan niyan. Diba, Bebe? Ay, ang cute.

0: Hindi lahat ng laban ay kailangang sigawan, ha? Minsan ang kabayanihan ay pagtatanong, pakikinig, pagbabago ng maling paniniwala, pag-amin na nagkamali ka, pagtanggap ng katotohanan kahit hindi ito pabor sa'yo. Madaling ipaglaban ang opinyon, mas mahirap sabihin, baka mali ako.
1: What?
0: Huminga. Pero ang taong marunong magbago dahil natuto, hindi mahina yan. Mas lalong lumalawak ang pag-iisip ng mga taong tinatanggap ang kanilang pagkakamali. Kano eh? Ah, sige nga. Humarap naman kayo sa salamin at tanungin niyo ang iyong sarili, can I be a hero? Wow! Yan po ang ating dapat ipagmumuni-muni ngayong araw ng kabayanihan. Sure! Kaysa ng Cam Norteño, One Radio 99.7.net. Tindugo na! 16 minutes after 9 o'clock, dito po sa One Radio, ay dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para itanong sa sarili, pwede ba akong maging bayani today?

0: 99.7 News FM.net. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Cricket music and beyond. One Radio 99.7.
4: Ito na nga, mga Mars.
5: Aray.

0: na nga mga Mars.
1: Ito na nga mga Mars.
2: DJ George Kalugdan. One Radio 99.7. Dugo na.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6

0: Hoi! Kumu sa na po ang ating mga suki dyan sa Diet Public Market. At sa lahat po naman ng public markets dito po naman sa Camarines Norte. Nagkakapatawaran na ba? O basta paulit-ulit ko lang po binibigyan sa inyo ang tips kung paano tayo makakatawad. Right? Huwag po tayo magsuot na mga alahas. Pangalawa, huwag po tayo mag-high heels o di kaya naka-OOTD ka. At syempre, huwag tayo magpabango. Ang ating isuot ay mga casual lang. Tapos, dapat palagi kang nakangiti. Ayaw kasi ng ating mga suki ang mga nakashimangot. Kasi kung nakashimangot ka, parang ang ibig sabihin ay binibigyan mo ng hindi magandang basbas ang kanilang mga paninda. Ganon yun. Kaya dapat nakangiti ka. Alam natin na pwedeng kayo ay nakasimangot dahil kulang ang inyong budget at marami pa kayong dapat bilhin. Kaya lang, talagang nag-aaway-away ang iyong isipan. Ano nga ba ang dapat bilhin? Ito na lang ba o yun na lang? Ay, ang mahal naman ito. Saan ba may mahal mas mura? Pero dapat nakasmile ka pa rin kasi maganda po yung vibe ng nakasmile. At kung nakasmile ka, aba, medyo malaki-laki ang magiging discount sa'yo. Yes, ang tawad kasi, ang tawag sa tawad ay discount. At yan po naman ay freely na binibigay ng ating mga suki. Kumusta nga pala yung napaka-gwapo? Gwapo-gwapo nung isang nagbabantay dyan sa isang chicken stall. Fresh chicken. Ang ganda ng smile niya. Meron pa siyang dimple. Wow! Diyan po naman sa gulayan yung mga pare dyan at mga mariko. Walang tawaran. Minsan talaga. Kaya dapat pumili po tayo ng mga suki. Kasi pag nasanay na sila sa pagmumukha nyo, sabi na, ay ito, mabait ito. Palagi siyang bumibili sa akin, bigyan ko nga ng discount. O, ganun lang yun. Para masaya naman ang ating famemalink. Actually, going to the market is a beautiful experience because you get to meet a lot of other people, right?
1: Ito na nga mga Mars. Ito na nga mga Mars.
0: Eh tungkol pa rin sa kabayanihan dahil nga naman National Heroes Day ngayon. Alam niyo bang meron palang tinatawag na spiritual heroism? What? Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang nagsisimula kasi sa gobyerno. Alam niyo kung saan ito nagsisimula? Hoy, alam ni Aling Normie. Yes, sa ating mga sarili. Mahirap mahalin ang bayan kung galit tayo sa bawat Pilipinong nakakasalamuha tayo. May mga taong ipinanganak na galit. Kaya sila ipinangalit. Ipinanganak na galit. Mahirap mangarap ng honest government kung tayo mismo ay laging naghahanap ng paraan para mandaya. Mahirap humingi ng pagbabago kung ayaw naman nating magbago. Minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa ibang tao. Laban ito sa sarili nating kasakiman, katamaran, galit at kawalan ng pakialam. At baka yun ang pinaka-espiritual na uri ng kabayanihan. Kaya sa araw-araw na pagpili na maging mas mabuting tao, ay dapat mong dalas-dalasan yan. Piliin mong maging mabuti. And you will soon be a hero. A spiritual hero na magbibigay sa'yo ng kapanatagan at syempre, kasaganahan. DJ! Diba, bebe? Tungtungan na naman si bebe.

0: mo man cabrón.
1: Kung halimbawa, kung wala kang kapangyarihan, pera o posisyon, paano ka pa rin makakatulong sa bayan? Di ba, pwede mong itanong yan. Dahil hindi naman lahat magiging senador, hindi naman lahat magiging mayor, hindi lahat magiging doktor. Pero lahat tayo may espasyo para gumawa ng mabuti. Gusto rin nating maging bayani, pero minsan ayaw nating pumila ng maayos. Aminin yan, Aling Normie. O diba, sabi ni Lola, anong Lola?
2: Kahit nga ako, senior citizen, nahihirapan pa ako. Minsan pinapapila pa ako.
3: Kaya mami, kung may konos.
2: Hindi man ako binibigyan ng chance.
1: Ay, ganoon talaga yung Lola. Pero syempre, pag napansin ka na Manila, ay talagang pauunahin ka na.
2: Ako sa bagay sa mga fast food.
1: Wow, talagang fast food. Gusto nating malinis ang Pilipinas. Pero naku, dyan mo nalang itapon yan. Maglilinis naman yan. May maglilinis dyan. Di ba yung ganong attitude? Mentality? Gusto nating maging tapat ang mga leader, pero pwede na yan. Kilala ko naman yan eh. Ayan ang problema. Minsan gusto natin ang bagong Pilipinas, pero ayaw nating magkaroon ng bagong ugali. Ang pagiging makabayan ay hindi lang pag-post ng flag during Independence Day, pag-awit ng lupang hinirang, pag-share ng patriotic quotes. Maganda naman yung mga yan, pero mas maganda kung ang patriotism ay nakikita sa araw-araw. Mahal mo ang bayan kung ayaw mong lokohin ang kapwa mo. Mahal mo ang bayan kung pinoprotektahan mo ang katotohanan. Mahal mo ang bayan kung ginagawa mo ang tama dahil kahit walang nakakakita. Mahal mo ang bayan kung hindi ka nagiging bahagi ng problemang lagi mong kinukundina. Yung ayaw mo, yung palang ginagawa mo, paano na lang yun? Basta isipin natin na hindi hinihingi ng bayan na maging perpekto ka. Ang hinihingi lang nito ay huwag kang maging walang pakialam. Sa bagong panahon ha, baka hindi na natin kailangang magbuwis ng buhay para maging bayani. Baka ang kailangan lang ay magbuwis ng kaunting panahon. Magbigay ng kaunting malasakit. Magsakripisyo ng kaunting convenience. At higit sa lahat, gawin ang tama kahit walang nakakakita. Ang hirap nun, ano? Ano, video mo nga ako, gagawa ako ng mabuti. Wah! May ganun. Dahil ang bayan natin ay hindi lang binubuo ng mga bayani sa libro. Binubuo po ito ng milyon-milyong ordinaryong tao na araw-araw pumipiling maging responsable, matapat, makatao at may malasakit. Hindi natin kailangang maging extraordinary para gumawa ng pagbabago. Kailangan lang nating tumigil sa pagiging ordinaryo pagdating sa paggawa ng tama! Correct ka dyan. Thank you so much, Aling Normie, sa iyong pagtatanong. At marami pong nagbigay sa atin ng mga ideya kung paano maging isang bagong bayani. Ang pinaka-ano lang pala nun ay huwag matakot gumawa ng tama. Yun lang yung pinaka-bottom line. Bottom line. Kumusta naman po ang inyong pananghalian? Naka-ready na bang ating menu? Lola, anong gusto mong kainin? Shabaw, shabaw. Ano pa? Pito-pito. Pero ang pinaka-paborito ni Lola ay... Lechon. O nga, holiday naman ngayon, mag-lechon naman tayo. Ano nakakatawa kung gusto mag-lechon, no? Ito na nga. Pagbawal sa inyong kumain ng lechon o mga makolesterol na pagkain, nguya-nguyain na lang, pero huwag lunukin. Ayoko naman ng gano'n.
0: Ito na nga, mga Mars.
1: Kaysa ng Kam Norteño, One Radio, 99.7.8. Tindugon na! 9.43 ang oras sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magpakabayani. Go!

0: The Province.
1: Camarines Norte.
0: The Station.
1: One Radio.
0: The Frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: You're all in One Radio. 99.7 One Radio Diet.
1: Kaisa ng Kam Norteños.
0: One Radio.
1: One Radio.

0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Ano? Saan? Paano?
2: We, ito na nga.
1: Mga Mars.
2: Alin?
1: Bakit?
2: Kailan?
1: Oh, Ito na nga mga Mars. Bubulugain ang mga umaga nyo sa One Radio 99.7 News FM Tayo. Everything under the sun. Hindi papalampasin. Ito na nga mga Mars. Ang inyong makakasama. Ang Diyosa ng Kahimangan. Tita Poliana. Ito na nga mga Mars.
3: Ito na nga mga Mars!
4: Welcome sa Satukuyang last hour together on a Monday. It's National Heroes Day. Kaya maraming dyan ay pa-chill-chill lang. Wala kasi ngayon work. Yung iba naman dyan nag-work. Yung iba naman dyan namamasyal. Yung iba naman may balak umakyat ng ligaw. Eh, paano na lang kung ano naman, ground floor lang sila, paano kaakit ng ligaw? Abel. Hindi mapag-irarayan sa inong lingkod, Jose ng Kahibangan, Tita Pollyanna, mga ninang ko, mga Mars, at syempre ang ating mga tiyahing puyat. At sa lahat po na nagkikinig habang nag-iisip kung anong ulam ang pagkakasyain sa 100 piso, pwede ba yun? Uy, meron pa naman. Takbo ka lang sa Carinderia. Usually 30 pesos ang isang ulam. May iba naman 60 pesos. It's all depending. Pero pag gulay naman, mga 30-30 lang, di ba? Oo, tapos kanin, 15 o 12. Depende rin sa dami ng kanin. Marami kasi dyan, gusto nila only. Only? Anyway, siguro naman, dahil National Heroes Day ngayon, alam nyo na saan papunta ang usaping ito. Alam niyo ba ang mga paboritong ulam ng ating mga bayani? Aba, kahit naman kasi mga bayani, nagugutom din, ano? Tao rin yan. At meron din silang paborito. Meron silang paboritong ulam. Unahin natin ang ating pambansang crush ng kasaysayan. Dr. Jose Rizal. Si Pepe, mga Mars kong puyad, bukod sa pagiging doktor, makata, manunulat, manlalakbay, at aminin natin, medyo marupok din sa pag-ibig. What? Chismosa ka. Pati ba naman si Dr. Jose Rizal, ichichismis mo po yung kanyang love life. Mahilig daw si Pepe sa mga pagkain gaya ng tinolang manok, ginisang munggo, pansit, at champorado. Oh, diba? Kaya palang dami niyang naisulat. Hindi pala puro pag-ibig ang laman ng utak ni Pepe. May munggo rin at meron din champorado. At sa totoo lang ha, kung buhay si Rizal ngayon at kumakain sa Carinderia, sasabihin niya, Ate, isang rice pa po. Tapos tinola. Tsaka pakiles ang alat dahil mataas ang kolesterol ng bayani. Hey! Ganon. Eh ang supremo naman, ang tatay ng katipunan, Andres Bonifacio. Imagine nyo ha, mga ninang kong ngarang-ngarang. Matapang, matindi, revolutionary, Pero syempre, bago maghimagsikan, kain muna! O, diba? Kailangan yan. Dahil ang gutom na katipunero, baka maling sedula ang mapunit. Mga marshies, hindi ka makakapagpalaya ng bayan kung nahihilo ka sa gutom. Kumain ka muna. Revolution later. Siyempre, punta naman tayo sa Ilocos. Nandun si Diego at si Gabriela silang mga Mars. Gulay people yata ang peg ng ating mga kababayan sa Norte dahil madalas silang iniuugnay sa pinakbet at dinding-ding. Healthy, organic, locally sourced, at higit sa lahat, walang food delivery fees. Pinakbet ngayon, pakikipaglaban mamaya. Balance yan, di ba, mga Marshies? Dapat may gulay bago mang away. Oh, grimy. Eto pa ha. Si Apolinario Mabine. Siya po naman ang utak ng himagsikan. Iniuugnay naman siya sa simpleng pagkain na paborito ko rin. At kung ako magluto niya, napakasarap. It's bulanglang. At meron tayong aral dyan, mga Mars, ha? Hindi porke simple ang ulam mo, simple rin ang pangarap mo. Pwede kang kumain ng bulanglang, pero ang utak mo, pwede palang magpakulo ng revolusyon. Wow! Ayan! Hindi lahat naman kumakain ng mahal, matalino. May iba nga dyan kumakain ng Wagyu. Wala rin namang common sense. Ano naman ang paboritong ulam ng mga makabagong bayani? Ang sabi nila, kung anumang may libreng extra rice. Pero seryoso mga Mars, ha? Ang ating mga bayani ay hindi naman laging nakasuot ng coat, may hawak na espada, o nakapose sa monumento. Tao rin sila, nagutom, napagod, nasaktan, at malamang may araw ding magtanong, ano kaya ang ulam? Uy! Pero sa kabila ng kanilang ordinaryong buhay, gumawa sila ng mga bagay na pambihira. Kaya ikaw, hindi mo kailangang mamatay para maging bayani. Minsan, maging bayani ka lang sa paraan ng hindi pagiging kurakot. Hindi panlalamang sa kapwa. Hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan. At lalong-lalo na, hindi pagkuha ng hindi naman sa'yo. Kasi mga Mars, hindi lahat na may mga malaking bahay, malaking tao, at hindi lahat ng busog may konsensya. Dahil ang tunay na makabayan, hindi lang marunong kumain, marunong ding lumunok ng pride kapag siya ay mali! Kung wala kang ambag sa ulam, huwag kang magreklamo sa dami ng sabaw. Ganon. Kayo, anong paboritong ulam nyo? Marami, ano? Ako, ang paboritong ulam ay curry-curry. Oxtail. Ayoko ng mga ginawa nilang fusion na, ay, masarap yan kasi crispy patag isinali. I know. Hindi po bagay sa baboy o manok o seafood ang peanut sauce. Isipin nyo yan palagi, ha? Huwag magmarunong.

Actually, nagutom ako. Hadyo chika tungkol sa paboritong pagkain ng mga DJ national heroes. Gusto ko yung ano, tinolang manok din. Actually, ang masarap sa tinolang manok, yung hindi mo muna lalagyan ng sabaw. Oo, hayaan mo siya sa katamtamang apoy. Tapos maglalabas siya ng sarili niyang sabaw. It's more yum-yum. Tama ba? Ito na nga mga Mars! Kaysa ng Cam Norteño, One Radio, 99.7. Diet, tindugo na! 15 after 10 o'clock. Dito sa One Radio. Ay, dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magsaing.

0: One Radio, 99.7 News FM. Paramihan ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
5: Ito na nga mga Mars.

0: Eto na nga, mga Mars.
1: Hello. Kakainan ko lang. Teka lang, teka lang. Ako niyo muna tenga niyo.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
11: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
2: One Radio 99.7 News FM Diet.
13: Ponlas a gozar. Vamos a demostrar cómo se hace.

0: Ito na nga, mga Mars! Ito na nga, mga Mars!
1: Kaisan and Kam Norteños, One Radio, 99.7.n, Tinduguna, at 10:35. Ay, yung mga nagkukumahog dyan, ano pa kayang pwedeng gawing ulam? Kung meron kayong pet chai dyan, sige, ilabas nyo na yan. Pwede natin gawing pechay torta yan. Tadtarin lang, haluin sa itlog, sibuyas, kamatis, konting giniling. Or gusto nyo, lagyan nyo ng corned beef. Iprito na parang omelet. Or in Tagalog, omelet. Masarap yung omelet. But actually, the pronunciation should be omelet.
2: Omelet!
1: Ano, marami pa rin kayong pechay, pwede niyong gawing ginataang pechay yan with tinapa. Igisa lang ang bawang, sibuyas at himay na tinapa. Lagyan ng gata. Isunod ang pechay at konting siling haba. Wow, I love it. Smoky, creamy, I winner yan. Ano pa, ano pa? Ay, marami pa rin pechay. Isang ano ba? Isang basket punong-puno ng pechay? Pwede din tayong gumawa ng pechay pansit. Ay, hindi lang ito yung sahoga. Gawing bida natin ang pechay. Igisa lang ang bawang, sibuyas at giniling na baboy. Lagyan ng maraming pechay at konting suotang hot. Timplahan ng oyster sauce. Parang pansit pero gulay. Gulay na gulay. Forward ang feels. Of course, classic pa rin po ang pechay na may sardinas at miswa. Masyarap yun. Para siyang comfort food pag medyo maulan-ulan. At least, kahit papaano, meron tayong naihabol na mga potaheng kakaiba naman. Gusto ko yung ano, ha? Pechay omelet. Let's try it soon. Hello to Jean Abrera Chan, nagkikinig sa ating live audio stream sa The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. Naka-live din po tayo, audio stream nga lang, sa 99.7 One Radio.it Facebook page.

0: Siyempre, pa-relax-relax lang tayo ngayon. Wala tayong masyadong inaasikaso. Wala tayong masyadong abalahin sa ating mga iniisip. Dahil nga naman, today is a holiday. Kaya pahinga lang po. O di kaya naman, habol sa mga dati na nating habuling mga dapat linisin sa loob ng ating mga tahatahanan. Dahil nga naman, clean lunes ngayon. Clean lunes nang tayo. Kumanta pa talaga. Ay nako, late na po para mamalengke. Dahil kung bibili pa kayo ng isda, naku, bilasay na yung mga isda pag alas 11. Mas maganda talaga bumili tayo ng isda na medyo maaga-aga pa at wasaring-wasari pa yan. Dahil pag mga ganitong oras, osla na yan. Osla? At saka ang mga gulay, lupay-pay na rin. Dapat agahan talaga ang pamamalengke. Ngayon, dapat pa-uwi na kayo. Yung iba naman kasi, pumupunta lang sa palengke para makipag-chika. Ako, ganun ako. Gusto ko yung mag-chismisan.
1: Me jalaste por la mano y me perreaste.
2: Ito na nga. Ito na nga, mga Mars.
0: Sa mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday sa inyo. At swerte nyo ha, dahil holiday ngayon. Ako nag-birthday ako kahapon, tahimik lang ang buhay. Pag senior citizen ka na pa kasi, kailangan tahimik lang. Wala na mga party-party na yun. Magulo na eh. Nanood lang ako nanonood ng mga pelikula. Thank you so much to my sweet friend Ino Amoyo for a lovely birthday. For a lovely birthday nga. Sabi niya, oh ayan ha, kasama na ang Christmas niyan. Wow!

Wala ba mga bears dyan? Bears? Pero syempre, kailangan meron tayong mga kasamang guide, ha? Wala tayong basta, huwag lang tayong basta-basta ang mga pumasok sa mga gubat-gubat na yan na wala tayong guide. We have to have our guide para hindi tayo mawala sa loob. Sana po naman kahit paano nabigyan namin kayo ng kasiyahan ngayong National Heroes Day. Diyan lang kayo, dito pa rin ako. Mamayang gabi magkakasama po tayo sa The Tita Pauliani Show alas 6 ng gabi. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunin pero mahamutun man maski pa no. Sabi, mahamutun man maski pa no son. Aray. Tita Pauliana. Happy lunch time. Enjoy your time with your family too, okay? Ando bayanin ngayon si Jonah Atrevida hanggang alauna. Yes, Jonah Atrevida in the house. Wow!

0: 99.7 News FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
4: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
8: Ito na nga, mga Mars.
9: Oy, best.

0: daw?
1: Ito na nga mga Mars! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, kasama ang Diyosa ng Kahibangan, Tita Poliana, sa One Radio 99.7 News FM.

0: the province.
1: Camarines Norte.
0: The station.
1: One Radio.
0: The frequency.
1: 99.7.
0: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
1: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
0: You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet.
1: Kaisa ng Camnorteños.
0: One Radio.
1: One Radio.
2: Tindugo na.

0: Program activated.
1: Ito ang programang Jonah at Tribida ng Bayan. Kaisa sa tanghalian, Jonah Morales at Tribida ng Bayan. May balitaan, tugtugan, public service, pampublikong talakayan, kwentuhan at usapang pag-ibig at iba pa. Jonah at Tribida ng Bayan. Jonah at Tribida ng Bayan. Mapapakinggan sa buong lalawigan dito lang sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Camnortenios. One Radio. Tindugun na. Vibe check. Chikang manghang. Lasang atribida. Kwentuhan, chismis at musika.

Isang magandang araw po, tanghali sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng huling araw ng Agosto, August 31, 2026. Isang napakahalagang araw kasi ngayon ay araw ng mga bayani. At ang tamang oras natin, 11:08 in the morning. And syempre, kasama po ngayon ninyo kay isa sa tanghalian, Jonna Atrevida ng Bayan. Vibe check tayo, chikang maanghang, lasang atrevida, kwentuhan, chismis at musika ngayon pong 11 a.m. Pagdating naman ng alas 12, Jonna Atrevida, alas 12 na, balitaan at ating alamin. Sa gitna ng dilim, sa bawat ikot mo, palakas ang bas, parang sinas. At pagdating na naman ng alas 12:30, Jonna Atrevida loves you, servisyon publiko, pag-ibig, buhay at iba pa.

Ayan ha, sa mga bayani ng taon at sa bayani ng ating pamilya at sa lahat ng mga bayani. DJ, ulitin mo pa dyan. Clap, clap. Mamuhay tayo ng masagana. Clap, at tuloy-tuloy lang. Bumagsak ang huling patang. Dito. Ano nga ba ang talaga ang pagiging bayani? Ayan, pag-usapan natin mamaya yan ha. Sa tunog ng disco, wala ng tanong, ikaw. Uy, kahapon nga pala ay pinagdiriwang rin natin ang National Press Freedom Day. Ayan, kahapon August 30. Yan naman ay sa lahat ng mga mamamahayag.

Kumustahin natin ang lahat. Isang magandang tanghali dyan sa palengke ng diet. At sa katabing bayan dyan sa Talisay, Vincent's at papuntang Labo. Ready na ba ang lahat sa pananghalian? Alam na ba kung ano ang lulutuin ngayong tanghali? I-share naman kay Jana Atribida ang iyong mga feeling at nararamdaman ngayon. Ito po ang aking numero, isulat sa inyong papel, isave sa inyong mga telepono. 0976-231-6735. Ulitin natin mga kaisa, 0976-231-6735.

At sa inyong mga request, send nyo rin po sa aking numero. Ulitin natin ulit ha, para naman matandaan. 0976-231-6735. And syempre huwag kalimutan, mag-tune in dito lang sa One Radio 99.7 Diet, kaisa ng Cam Norteños, tindugod na! Para sa patuloy na pakikinig at panunood, hanapin nyo rin po ang One Radio 99.7 Diet FB page. Ayan, andyan lahat ang kaganapan dito sa One Radio. Hindi lang pang radyo. Pang sokmed pa. And syempre, hindi natin kalilimutang batiin ang nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. Walang iba kundi si Tita Polly, ang station manager ng One Radio. Isang maligayang kaarawan po, Tita Polly. Nawa ay magpatuloy ang iyong buhay. Manatili ang kabutihan dito sa mundong ibabaw. Happy birthday!

Vibe Check, Chikang Manghang, Lasang Atribida, Kwentuan, Chismis, at Musika. Kayo'y nakikinig kay Jonah Atribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!

kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!

0: para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan. Magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
7: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
0: Vibe check! Chikang manghang, lasang atribida, kwentuan, chismis, at musika!
10: Yes! Time check tayo mga kaisa ng Cam Norteños, 11:32 in the morning. Kasama niyo pa rin po si Jonna atribida ng Bayan!
11: Dito sa Cam Norte, may bagong kaantabay, si Jonna Morales.
10: Ayan, nakita na natin ang mga masugid na tagapanood at tagapakinig. Kay Judan Fulbinar, hello, thank you for watching. And kay Miss Sarah Jane Uchi Sacris, ayan na. Syempre sa lahat ng taga-barangay Magang. Uy, nakikinig din si Miss Rowena Belista. Hello, Kagawad Morales. Isang magandang tanghali. Thank you for watching. Diyan sa Barangay Hall ng Barangay Magang. Syempre sa pamumuno ni Kapitan Eduardo Asyaw. Sa mga masisipag na kagawad, isang magandang tanghali po sa inyong lahat. And syempre dyan sa Senior Citizens Building. Ayan na. Syempre sa pamumuno naman yan ng aking minamahal na ina, si Miss Ninita Morales. At sa lahat ng mga miyembro, hindi mo aakalaing senior citizen silang lahat. Talaga namang mga aktibo itong mga ite.

0: Uy, batiin ko ulit ang aming station manager. Ayaw niya ng Tita Polly. Okay, happy birthday to Tita Pollyanna. Palagi niyong aabagan si Tita Pollyanna tuwing alas 5:30 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Para sa kanyang palatuntunan, The Tita Pollyanna Show. To Miss Annie Trinidad Romboa, hello John, hello Johnna Batch, hello po sa inyong lahat.
1: DJ, patulungin mo, tonight ikaw ang reyna ng saya.
0: Yes, kaysa ngayon ay araw ng mga bayani, National Heroes Day. Ano nga ba ang araw ng mga bayani? At mga kaysa gaya ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio at marami pang iba na isinakripisyo ang kanilang buhay para sa ating kalayaan, hinihikaya tayong lahat na maging bayani sa sarili nating pamamaraan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng simpleng pagtulong sa ating komunidad, pagiging isang responsableng mamamayan o pagtataguyod ng katotohanan at hustisya. Anong klaseng bayani ka ngayong araw? Bahagi ka ba ng solusyon o bahagi ka lang ng populasyon? Eto mga kaisa, ano ba talaga ang pagiging bayani?

Yes, mga Kaisa, tutok lang po kayo sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Kamner Tenyos. Tindugo na! Para sa patuloy na pagchichikahan natin ngayong umaga at tanghali, isend nyo po ako sa numerong 0976231673.

Eto, ipagpatuloy natin. Ano ba talaga ang pagiging bayani? Ngayong araw ng mga bayani, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Sino nga ba ang mga tinuturing nating bayani? Ayon sa National Heroes Committee, ang mga sumusunod ang mga pamantayan para ituring na bayani ang isang tao. Eto mga kaysa, may malinaw na konsepto ng bansa at lumalaban para sa kalayaan nito. Ayan, ito yung mga itinuturing nating mga bayani. Nag-aambag sa kalayaan, kaayusan, kalidad ng buhay at tadhana ng bansa.

Eto po mga kaisa, ano nga ba ang bayani? Ito ay sumasalamin sa boses at damdamin ng bayan. Iniisip ang kapakanan ng mga sumusunod na henerasyon. Hindi sapat na sikat ka o mayaman para matawag na bayani. Ito ay tungkol sa dedikasyon at sakripisyo para sa higit na nakakarami. Ito ay tungkol sa pagmamahal sa bayani, sa bayan, higit sa sariling interest.

Yan, syempre, hindi lang yung pakikipaglaban. Ayan, sa yung mga panahon noon, ang matatawag nating bayani. Sa panahon ngayon, paano ba maging bayani? Yan, pag-usapan natin mamaya-maya lamang po kasi marami na tayong gustong magsipagpabati.

Ito po, shoutout naman sa AMCS Bicol News Publishing Services from Nancy. Hala, hala! Miss Nancy, bumisita ka dito sa aming station. May pag-uusapan tayo. Baka buhayan showcase ito. And to Sir Alberto M. Padilla.

Ayan, libre ang mga pakanta ni DJ Jana. Palagi niyo pong aabagan 11 hanggang alauna ng hapon, Jana at Ribida ng Bayan. Ito pa shout out from Judan Pulbinar, from dyan kay Tita Trisha Salon, Tita Bem, Tita Rona, and Jordan.

And patuloy tayo. Ang tamang oras natin 11:43 in the morning. Batiin rin natin ang miyembro ng A-Force. Señoras y señoritas. To Miss Haning Herona. Walang pasok ang teacher, ang maestra. Nasaan ang mga maestra? And to Jocelyn Kimada. And ito pa, kay Mina Rojas. Kay Kuya Donald, dyan sa sentro ng Daet, isang magandang umaga.

Kay Jing Salamero, kay Ate Minchi Crispo. Ayan, ito pa, Dennis De Jesus, dyan sa Bliss Magang. Isang magandang tanghali po. Sa Purok 13, kay Miss Amalia Hipos, isang magandang tanghali. Ano ba ang ulam natin dyan? I-share naman kay Jonna Atribida ng Bayan. Ko para sa inyong pag-usapan natin yung masarap na ulam.

At sa palagi nating paalaala, mag-ingat po ang lahat ng driver. Siyempre, yung mga nasa kalsada natin, mag-ingat po tayo. Sa dami ng naa-aksidente, lahat po tayo kailangan mag-ingat. Ayan, doon sa mga malalayong lugar na nagbabakasyon. Happy vacation po!

Time check tayo mga kaysa, 11:53 in the morning. Alam ko na kaluto na ang lahat. Sama-sama tayong magsalo sa pananghalian, Jana at Tribida ng Bayan. Eto pa, isang magandang tanghali kay Michi Chavez Sales. Eto sa sobrang init ng panahon, anong nangyayari sa inyong mga aircon? Sira ba o mainit ang lumalabas? Nakakasira ng araw, di ba? Yung mainit. Alam mo may aircon ka pero sira, mainit na lumalabas na hangin. Eto talaga namang mapagkakatiwalaan. Hanapin niyo po ang Audio Vision Electronic Services. Magagaling yung ating mga technician. O kaya naman i-text niyo po ang numerong 0991-544-1882. Ulitin natin, 0991-544-1882. Hanapin lamang ang Audio Vision Electronic Services owned and managed by Moises Asies. Hello to Miss Teresita Laurez Rosales dyan sa Local Government Unit of Diet.

Bago ko makalimutan, o sana naman hindi nakakalimutan, batiin ko si Engineer Judayarte dyan sa Engineering Office. Isang magandang tanghalin sa inyong lahat. Ipagpatuloy ang kasipagan. At sa head ng MDRRMO to Manong Santimelia Santiago. At sa lahat ng mga kapulisan, ayan, syempre, hindi lang yung sumusugod ng mga panahon ang ating mga bayani. Ngayon, yung mga andyan, yung mga masisipag na kapulisan, yan, mga bayani, yan ang taon. Palakpakan natin yung araw-araw na sa initan, andyan sa kalsada.

At sa mga lahat ng mga nurses at doktor, ayan, sa mga kaguruan, yan, mga bayani yan ng taon. At sa ating mga firefighter, ang sumusugod sa apoy. Eto ba, thank you for watching Mary Jane sa Balak Kasyano dyan sa Alteas. Dalawang minuto na lang bago sumapit ang alas 12 ng tanghali.

Eto mga kaysa habang nakikinig kayo sa radyo, uminom ng Vaz Cafe. Ayan, talaga namang napakasarap. Alam niyo po itong Vaz Cafe 6-in-1 Coffee Green. Ito po ay with herbal mix. Mm-hmm. Formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and stevia. Sa mga gustong mag-diet at talaga namang ayaw mabusog o lumaki yung tiyan, ayan, uminom po kayo ng Vaz Cafe Coffee. Talaga namang napakasarap.

0: 99.7 News FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: You're listening to One Radio.
3: One Radio.
4: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: One Radio.
0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
5: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa sasakyan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. E palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
6: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil may nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Yona at Ribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin. Yona at Ribida, alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
7: Magandang araw, narito ang mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Yona Morales at ito ang Yona at Ribida, alas 12 na. Ang mga balitang mahalaga na papanahon at dapat niyong malaman dito lamang sa kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Daet, tindugo na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na! Sexy ka pa!

Para sa headline ng mga balita, bilang ng mga Pilipinong maapektuhan ng bagong visa policy ng US, maliit lamang. Pondo ng taong bayan, dapat ibalik sa mamamayan ngayong panahon ng krisis. Expert to export at tourism, susi sa pagbangon ng piso. DSWD agad umalalay sa mga pamilyang naapektuhan ng baha sa Metro Manila. Open Government Partnership Localization isinagawa sa Camarines Norte. Pambato ng Pilipinas, nasungkit ang kauna-unang 2026 Miss Interglobal. Team Cohn, lubos ang pasalamat sa pinakitang galing ni Kai Soto para talunin ang Jordan at Iran. Pilandok, halos di kumilos sa may extreme end Luzon, habagat magdadala ng ulan.

0: Yona at Rivila alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: Para sa detalye ng mga balita, Balita International. Bilang ng mga Pilipinong maapektuhan ng bagong visa policy ng US, maliit lamang. Mas paiig tingin ng US ang pag-isyo sa mga dayuhan, kabilang na ang mga Pilipino na nais magkaroon ng B1 at B2 visa para makapasok sa Estados Unidos, na kalaunan ay gagamiting paraan upang makuha ng asylum visa. Ayon kay Consul General Zoilo Velasco ng Philippine Embassy sa Washington, D.C., sinabi nito na naniniwala ang Estados Unidos na ang paggamit ng B1 at B2 visa para makuha ng asylum sa kanilang aplikasyon ay maituturing na fraud na maaaring patawan ng revocation ng kanilang visa. Ang B1 at B2 visa, batay sa paliwanag ni Consul General Velasco, ay para sa pansamantalang pamamalagi sa US bilang isang estudyante, turista, negosyante, pagdalo sa mga komperehensya, at para sa medical treatment lamang. Ayon pa sa opisyal na embahada, batay sa datos ng Estados Unidos, nakapag-issue ng 4,991 na B1 visa at 41 visa ng Estados Unidos noong 2024. Samantalang 152,000 na B1 V2 visa ng kaparehong taon. Wala namang Pilipinong nabigyan ng asylum visa nitong 2024 at 20 asylum visa lang noong 2023. Dahil dito, ayon kay Velasco, maliit na bilang ng mga Pilipinong may B1 at V2 visa na nag-avail ng asylum ang maaaring maapektuhan.
0: Yona at Rivila alas 12 na. Balitaan at ating alamin.

Para naman sa Balita Nasyonal, pondo ng taong bayan dapat ibalik sa mamamayan ngayong panahon ng crisis. Maaaring nanawagan sa pambansang pamahalaan si Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Christopher Bongo na ibalik sa mga Pilipino ang pera ng bayan sa pamamagitan ng mabilis at sapat na saklolo. Lalo na ngayong nahaharap ang bansa sa mabigat na krisis at matinding pagbaha. Ayon sa senador, ang pera ng gobyerno ay mula sa taong bayan, kaya nararapat lamang na pakinabangan ito ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng maayos na serbisyo at direktang tulong sa panahon ng sakuna at pangangailangan, ipinahayag ito ni Go sa kaniyang pagbisita sa Muntinlupa City kumakailan upang personal na alamin ang sitwasyon at maghatid ng tulong sa mga residenteng naging biktima ng sunog sa lugar. Bago ang kaniyang pagpunta sa Muntinlupa, personal din binisita ng senador ang lalawigan ng Pampanga kung saan ikinalumo nito ang nakitang lalim ng baha at lawak ng pinsalang dulot ng hanging habagat sa malaking bahagi ng Central Luzon. Dahil dito, iginiit ng mambabatas na kailangang unahin ng gobyerno ang pag-alalay sa mga kababayang walang-wala at walang matakbuhan sa gitna ng mga sunod-sunod na kalimidad sa bansa.

Balita nasyonal pa rin. Exports at tourism susi sa pagbangon ng piso. Humina muli ang piso sa ikalawang sunod na araw at tuluyang bumagsak sa lagpas na 62 kada dolyar, pinakahinang antas sa kasaysayan na. Sa pagtatapos ng kalakalan nitong Biyernes, lumubog ang piso sa 62.265, mas mababa pa kaysa dating record na 61.88. Sa pagdinig sa Senado, ipinaliwanag ni Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Rimulona Jr., na mahirap pigilan ang pagbaba ng piso dahil sa current account deficit ng bansa. Posibleng mag-intervene ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa merkado sa pamamagitan ng pagbebenta ng dolyar. Ngunit hindi ito praktikal dahil mauubusan ng reserves. Sinabi ni financial analyst Jonathan Ravelas na ang gross international reserves ay nagsisilbing panangga ng piso laban sa matinding volatility. Nasa 104 bilyong dolyar na lang ito mula sa 113 bilyong dolyar simula ng taon. Kapag lumaki ang import ng pagkain, petrolyo at transport fuel, lalong lumalakas ang demand sa dolyar at lumalalim ang deficit. Dagdag pa rito, lumalakas ang dolyar tuwing may geopolitical risk at uncertainty. Gaya ng sigalot sa gitnang silangan, kaya't kahit pansamantalang nakikinabang ang mga pamilya ng OFWs sa mas mataas na palitan, mabilis din kinakain ng inflation ang kanilang purchasing power. Giit ni Ramaluna, pangmatagalang sagot ang pangmalakasan ng export sector mula sa turismo at BPO hanggang sa mga proyektong gaya ng PAC Silica Hub at Luzon Economic Corridor.

0: Yona at Tribida alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
1: One Radio 99.7.
2: One Radio.
3: Para pa rin sa Balita Nasyonal, DSWD agad umalalay sa mga pamilyang naapektuhan ng baha sa Metro Manila. Agad kumilos at naghatid ng food assistance ang Department of Social Welfare and Development, DSWD Field Office NCR, sa ilang mga pamilyang naapektuhan sa pagbaha sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga nabaha sa Valenzuela City kung saan namahagi ang DSWD ng kabuuang 405 family food packs at 405 ready-to-eat food sa mga residente ng Barangay Malanday, Pasolo at Dalandanan. Binisita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ilang evacuation centers para tutukan ang relief operations. Samantala, umabot na sa 16,432 families o 62,171 individual ang kasalukuyang nasa 280 evacuation centers sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Patuloy ang monitoring ng DSWD, FO, NCR, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para matukoy ang iba pang mga pangailangan ng mga apektadong pamilya at agad na maipaabot ang kinakailangang tulong at resource augmentation.

Balita Entertainment tayo mga kaisa. Pambato ng Pilipinas, nasungkit ang kauna-unahang 2026 Miss Interglobal. Nasungkit ng Pambato ng Pilipinas ang kauna-unahong corona sa 2026 Miss Interglobal. Si Margaret Briton ay nakapagtala sa kasaysayang matapos may uwi ang 2026 Interglobal sa Coronation Night na ginanap sa Bali, Indonesia. Nakuha naman ng Pambato ng Indonesia na si Nabila Fenelia ang first runner-up, habang si Nicole Missus ang Australia na tinanghal na second runner-up. Habang sa Mrs. Category ay nakuha ni Daria Tolikan ng Kazakhstan ang titulo, habang first runner-up si Mini Aurora ng South Asia at Sadwa Jijosa ng South Africa bilang second runner-up. Sa teen edition naman ay nakamit ni Christian Hernandez ng Cuba ang titulo na sinundan ni Valerie Lopez ng Mexico bilang first runner-up at Katarian Korea ng Portugal bilang second runner-up. Bukod sa nasabing titulo ay naiuwi ni Briton ang special awards na kinabibilangan ng mga Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award at Dinner Dress Award. Si Briton ay sumali sa Miss Bicolandia 2022 kung saan kinatawan niya ang Tabaco City Albay at nagtapos siya sa pang-apat na pwesto.

Jonna at Trivila alas 12 na. Balitaan at ating alamin. Tindugo na sa buong Bicolan.

0: Media.
1: Para naman sa esports balita, Team Cone lubos ang pasasalamat sa pinakitang galing ni Kai Soto para talunin ang Jordan at Iran na. Labis ang pasalamat ni Gilas Pilipinas head coach Team Cone kay Kai Soto matapos na magbogi sila sa dalawang laro sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ginawa ni Cone ang pahayag matapos ang panalo nila kontra sa Iran sa score na 68-56. Ayon kay Cone na kung wala ang 7'3" na si Soto, ay malamang hindi nila matatalo ang Jordan at Iran na. Naging malaking tulong kasi si Soto para mahabol ang 13 points na kalamangan ng Iran. Nagtala ito ng 13 points, 16 rebounds at 3 assists. Ganon ang hindi makalimutang block niya sa manlalaro ng Iran para makuha ang 82-81 na panalo. Dagdag pa ni Cone na malaki ang contribution ni Soto lalo na ang hindi nila nakasama si Justin Brownlee. Sa buwan pa ng Nobyembre ang susunod na laban Gilas kung saan makakaharap muli nila ang Jordan at Syria.

0: Balita lokal tayo, open government partnership localization isinagawa sa Camarines Norte. Ginanap ang Open Government Partnership o ang OGP localization sa Hiraya Hotel and Events Place nitong ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan. Layunin ng Open Government Partnership Localization na palakasin ang pakikilahok ng mga mamamayan at iba't ibang sektor sa pamahalaan habang itinataguyod ang transparency, accountability, at sama-samang pagkilos para sa mga mahusay na serbisyo publiko. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan at komunidad, isinusulong ang isang pamahalaang bukas sa boses ng bawat mamamayan dahil ang tunay na pag-unlad ay mas nagiging makabuluhan kapag sama-samang itinataguyod. Para naman sa ulat panahon, Pilandok halos di kumikilos sa may extreme and Luzon habagat magdadala ng ulan. Napanatili ng bagyong Pilandok ang kaniyang lakas habang halos hindi ito kumikilos sa karagatan sa silangan ng extreme northern Luzon. Batay sa pinakabagong ulat ng State Weather Bureau ngayong araw, huling natagpuan ang sentro ng naturang bagyo sa layong 1,120 km sa silangan ng extreme northern Luzon na may taglay na maximum sustained wind na 55 km per hour malapit sa sentro at pagbugsong umaabot sa 70 km per hour. Kasabay nito patuloy na umaapekto ang southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon at sa kanlurang bahagi ng Visayas na inaasahang magdadala ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Bukod sa bagyong Pilandok, pinabantayan din ng State Weather Bureau ang isang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility na matatagpuan sa layong 1,180 km sa kanluran ng extreme northern Luzon na may lakas na hangin na 45 km per hour at kumikilos patimog sa bilis na 15 km per hour. Samantala, patuloy pa rin ang pagsubaybay ng Tropical Depression sa Odell na dating kilala sa lokal na pangalang Obet sa huling na itala sa layong 485 km sa kanlurang hilagang kanluran ng Itbayat. Batanes na may taglay na hangin na 45 km per hour habang kumikilos patungong hilaga ay hilagang silangan sa bilis na 15 km per hour. Dahil sa pinagsamang epekto ng mga bagyo at ng habagat, patuloy na pinaiingat ng mga otoridad ang publiko at mga lokal na pamahalaan laban sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga delikadong lugar.
1: Yona at Ribina, alas 12 na. Balitaan at ating alamin.
0: Yan po ang kalipunan ng mga pangunahing balita sa oras na ito. Ako si Jona Morales. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa mga susunod na ulat at pinakahuling kaganapan, manatiling nakatutok dito sa Kaisa ng Carmen Norteños, One Radio 99.7 Diet. Tindugo na! Ang aming pagbabalita ay hatid ng Vest Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na! Sexy ka pa! Available sa lahat ng butika, grocery at supermarket nationwide. Ako po si Jona Morales. Magandang araw at maging laging mapanuri sa bawat balita.

0: And syempre sure ako nakakain ang lahat.
1: Jona Atribida loves you. Serbisyo publiko, usapang pag-ibig, buhay at iba pa. DJ patulugin mo.
0: Yes, pag-usapan natin ang mga buhay-buhay at iba pa. Jona dito sa Jona Atribida loves you. Pag sumasapit po ang alas 12:30, John Atribida loves you na yan. Pagkatapos ng balitaan, balitaktakan, John Atribida loves you naman. Serbisyong pampubliko. Yan, sa lahat ng may mga gustong ipahiwatig, ipagbigay alam, i-text nyo lang po ako sa numerong 0976-231-6735. Ayan, nakita natin si Tita Gloria Espinosa. Isang magandang tanghali po. Thank you for watching. And syempre, happy anniversary nung nakaraang linggo. And syempre, to your husband. Hello, magandang tanghali po. Eto si Hermanong Henry Abrera Ilagan. Ayos na yung ano.

Pagbati pa rin kay Miss Ellen Ellen Aquino. And eto, matagal ko na tong hindi nakikita. Kay Manong Armand Odi Diaz. Diyan sa San Lorenzo Ruiz, Arnel San Miguel.

0: kayo'y nakikinig kay Jonah at Tribida ng Bayan. Dito lang sa One Radio Diet. Tindugo na!
1: Yes, mga kaisa, ang tamang oras natin, 12:49 in the afternoon.

araw na mga bayani, di ba? Yan ang pinag-uusapan natin kanina pa. So, habang malapit na ang alauna, eto, ipagpatuloy muna natin sa panahon ngayon, paano ba maging bayani? Eto mga kaysa, sa panahon ngayon, hindi mo kailangang mamatay sa pakikipaglaban o humawak ng espada para maging bayani. Ang modernong kabayanihan ay makikita sa maliit. Ano ite? Gutom na ba si DJ Jana? Ang inyong Jana Atribida, gutom na ba? Ang modernong kabayanihan ay makikita sa maliliit, tapat at pang-araw-araw na aksyon na nagpapakita ng malasakit sa kapwa at sa bayan. At mga kaysa, maaari kang maging bayani sa pamamagitan ng paggawa ng tama at pagtulong sa iba nang walang hinihintay na kapalit. Narito ang mga praktikal na halimbawa kung paano ito magagawa. Sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa, ayan, pwede tayo magsuporta sa mga lokal na negosyo, pakikilahok sa mga donation drive, pagtatanggol sa mga naaapi, ayan, ang hindi pagpaparaya sa bullying, online man o sa totoong buhay, at pagiging bosses na mga walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. At pa mga kaysa, sa pamamagitan ng responsibilidad na kapaligiran. Tamang pagtatapon ng basura, ayan, pagbabawas ng paggamit ng plastik. Eto pa mga kaysa, yung pagpikil sa pagkalat ng fake news, pagpapakita ng kabutihan sa social media, at eto pa sa pamamagitan ng pagmamahal sa bayan. Pagsunod sa mga simpleng batas, ayan, pagtawid sa tamang sakayan, pagpila ng maayos, at pagsunod sa mga patakaran sa trapiko. Yung tapat na pagtatrabaho o pag-aaral, yan ang pagbibigay ng 100% na dedikasyon sa iyong propesyon o pag-aral upang makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan.

Ang tamang oras natin, 12:55 in the afternoon, bago sumapit ang alauna ng hapon. Salamat sa pagsama sa pananghalian, sa pagtutok kay Jana Atribida ng Bayan. Dito lang yan sa One Radio 99.7 Daet. Kaysa ng Cam Norteños, tindugo na. Mga kaysa, hanggang sa muli sa susunod na araw. God bless everyone. Love you, Mama. Chip, chip.

0: Inyong napakinggan ang atribida ng bayan, Jonah Morales, sa programang Jonah Atribida ng Bayan. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, abangan dito lamang sa One Radio 99.7 DAE. Kaisa ng Camnortenios, One Radio, tindugun na!
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio,
2: One Radio. Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
3: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available.
6: Best Cafe 8-in-1 coffee.
7: Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee,
8: and Best Cafe Black.
1: The Province,
0: Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. You're all in One Radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Camnortenios, One Radio,
2: One Radio. Tindugo na!
9: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7, One Radio News FM Dae. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
10: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang Barreta sa oras na ininatod sa inyo. Kan Best Cafe Green na 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide. Nasa 8.4 million na mga individual ang naapektaran kan habagat as in mga bagyong Luis, Maymay as in Neneng. Sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakatumpad inikan 2.4 na pamilya hali sa Zamboanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Calderiela Administrative Region, as in Bicol Region. Maabot man sa 122,500 na katawo ang nagtinirngon niyan sa evacuation centers. Nagrehistro man ang NDRRMC ng 32 na katawo na nagadan huli sa raot kan panahon. As in kadaklan sa mga ini, ang hali sa Benguet, huli sa landslides. Igwaman in 1.7 billion pesos na kantidad nin tabang ang nairhiras kan gobyerno sa mga naapektarang pamilya. Perang lugar naman ang nagdeklara nin state of calamity, kabali na ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas as in Occidental Mindoro. Yan ang Barreta sa oras na ini. Dapat lambang Barreta ara mo. Ako si Bernadette Panahon, tindugo na.
11: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 herbal coffee mix. Mura na, healthy pa.
12: Once upon a turntable, mga awit
8: at tugtuging. Umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonah at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
3: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
4: Available in all supermarkets near you.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
8: Once upon a turntable.

0: Province, Camarines Norte,
1: the station,
0: One Radio,
1: the frequency,
0: 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños. One Radio,
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
5: Maray na hapon, Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini. Natod sa indo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Naguno kan panbato kan Pilipinas ang kainot-inoting corona sa 2026 Miss Entire Global. Si Margaret Breton ang nakapag-rehistro ni Nestoria. Makalis may uli ang 2026 Miss Interglobe sa Coronation Night na ginibo sa

0: Bali, Indonesia. Nakuha man kan pambato kan Indonesia and first runner-up, mantang nakuha man kan pambato kan Australia and the second runner-up. Para sa nasabing titulo, ang naiuli ni Breton ang special awards na kinabibilangan kan mga Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award, as in Dinner Dress Award. Si Breton ang nagrepresentar sa Pilipinas sa Eromcan ALB Pageant Circle na pinanginutan ni Arnold Vega Fria. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako, si Bernadette Manawon, tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit kasi hindi

0: Ilan nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
4: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
5: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
6: Ito po si Lucky La Cochera. Magkaisa tayo.
0: Magkaisa. Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Daet.
7: Tindugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Isang patulay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
0: Once upon a turntable on One Radio, 99.7 News FM.it.

0: aray na hapon, Bicolandia, uya na ang barata sa oras na ini natod sa inyo. Kan best ka figrina 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal sa mga butika as in supermarket nationwide. Nasa 8.4 million na mga individual ang naapektaran kan habagat as in mga bagyong Luis sa Maymay as in Neneng. Sigon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nakatumpad inikan 2.4 na pamilya hali sa Sambuanga Peninsula, Central Luzon, National Capital Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Calderiala Administrative Region, as in Bicol Region. Maabot man sa 122,500 na katawo ang nagtinirngon niyan sa evacuation centers. Nagrehistro man ang NDRRMC ng 32 na katawo na nagadan huli sa raot kan panahon. As in kadaklan sa mga ini, ang hali sa Benguet, huli sa landslide. Iguaman in 1.7 billion pesos na kantidad nin tabang ang nairhiras kan gobyerno sa mga naapektarang pamilya. Perang lugar naman ang nagdeklara ng state of calamity, kabali na ang Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas as in Occidental Mindoro. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata ara mo. Ako si Bernadette Panahon, tindugo na.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM Daet. Retro Jam on 1.

0: One Radio, 99.7 News FM. Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
4: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
6: You're listening to One Radio. One
7: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Retro Jams.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan.

0: O ang inyong Tita Pollyanna.
1: Magkaisa tayo.
2: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
1: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
3: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
4: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo.
1: Magkaisa. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio 99.7 Diet.
5: Tindugo na!
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: One Radio 99.7 News FM Diet. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7. Retro Jam.

0: Retro Jam on One.
1: The Province.
2: Camarines Norte.
1: The Station.
2: One Radio.
1: The Frequency.
2: 99.7.
1: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
2: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
1: Your All-in-One Radio. 99.7 One Radio Diet.
2: Kaisa ng Camnorteños.
1: One Radio.
2: One Radio.
3: Tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Diet. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
6: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Naguno kan panbato kan Pilipinas ang kainot-inoting corona sa 2026 Miss Interglobal. Si Margaret Breton ang nakapag-rehistro ni Nestoria. Makalis may uli ang 2026 Miss Interglobal sa Coronation Night na ginibo sa Bali, Indonesia. Nakuha man kan pambato kan Indonesia ang first runner-up, mantang nakuha man kan pambato kan Australia and the second runner-up. Apwara sa nasabing titulo, ang naiuli ni Breton ang special awards na kinabibilangan kan mga Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award, as in Dinner Dress Award. Si Breton ang nagrepresentar sa Pilipinas sa Eromcan ALB Pageant Circle na pinanginutan ni Arnold Vega Fria. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata ara mo. Ako, si Bernadette Manawon, tindugo na.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam.

0: 99.7 News FM. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
1: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
7: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
8: Ako po si Jonna at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
9: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
3: Kaisa ng Cam Nortenios. One Radio 99.7 Diet.
10: Tindugo na.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
13: Siyempre naman.
12: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
14: Wow! Gustong-gusto ko yan!
12: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
13: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
14: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
12: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
13: Healthy na?
14: Pampaligaya pa.
12: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
13: Basta may black.
14: May balak.
12: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
15: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
16: Also available. Best Cafe.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. It. Retro Jam on One.

0: This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Barreta International, National, Local, Sports as in Weather Update. Barreta 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na barreta. Barreta 30. Sakay na. Barreta 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Barreta 30. Yaw na ang sa inyong driver. Asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Barreta 30.
1: Sa headlines kan mga parada niin.
0: Barreta 30.
1: Grupo niin mga paraoma nagpatanid manungod sa poor handling kan NFA sa mga stocks orog na sa negotiated sale kan mga aging rice.
2: Job creation as in suporta sa agrikultura, solusyon sa 16.8% poverty rate sa Bicol, sigon sa ekonomista.
1: Top 1 provincial most wanted person sa Albay na may kasong qualified rape, arestado.
2: DA Bicol nangapodan na sa publiko na makisumaro sa esfuerzos na malabanan ang pagsasayang sa pagkaon.
1: Labi sa 30,000 pesos na kantidad nin pinagtutubudang Shabu na kumpiskar sa isinagibong drug by bust operation sa Ginabatan, Albay.
2: Sulong Aldaw na Emergency Operation Center Training, matrayumpong nais sa Gibo sa Albay.
1: Salado Nasyonal, Filipino United Nurses padagos ang pangapudan sa bastanteng suporta kan gobyerno kasabay kan National Heroes Day.
2: Pagdelay kan propuestong lay versus katiwalian sa pondo kay namamanuaan, tinuyaw ni Senador Bam Aquino.
1: Supply kan pagkaon, pigkakaadita na maapektaran huli sa El Nino.
2: DOE nagbilog na nin task force nganing halion ang system loss charges sa electricity bill.
1: Labi sa 8.4 million na katawo na apektaran sa habagat asin mga bagyo sikon sa NDRRMC.
2: DA ipigsugo na revisahon ang El Nino response plans.
1: Pilipinas mas pinakusog ang mga pundasyon para sa nuclear energy program sigon sa DOE.
2: DepEd nangangaiponin labi sa 5 bilyones de pesos na pondo para sa pagpapakarhay kan mga naraot na eskwelahan huli sa habagat asin bagyo.
1: Sa luwas ka na siyon, binding individual nawawara makalis anudon kan baha sa Grand Canyon, Arizona.
2: Binawianin buhaya sa Nepal Flash Flood, aros 800 na.
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po katawan niya ni Lunes, Agosto 31, taon 2020 sa East. Kami po ang sendong magiging tagapagatid barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banabon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City asin sa 99.7 One Radio News FM Daet Siling Man. Nahiling mapagitan ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Oras niya to, alas 5-6 nin pagkahapon. Pasiling na kita sa detalyes kan mga barata na to sendo. Ken Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niyan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Barada 30, Barada 30, Barada 30, Lukan.
1: Nagpatanid ang sarong grupo nin mga paraoo manungod sa poor handling kan National Food Authority o NFA sa mga stocks nin bagasa orog na sa planong negotiated sale kan mga aging rice. Sigun kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor na ining plano na ipapaagi ang disposal kan sa indang aging rice sa negotiating sale ang taliwas sa lay. Ibig sabihin subot ka ini na iagi sa negosasyon kung manggurano ang pedesir ipabakal ang sa indang lumang mga stocks. Sinabi ni Montemayor na sa iramkan na Republic Act 12078, posible sa nang i-dispose kan NFA ang sa indang lumang stocks ninbaga sa pagikan public auction o subasta. Maliwanag subot sa lay na ini ang paagi nga ni ma-dispose ang mga aging rice o lumang stocks na ninbagas. O beto subot kan NFA na maipaluwas ang mga lumang stocks sa indang mga bodega mantang paparani naman ang anihan. Posible kaya subuot na napabayaan ang kan-ahensya ang paglilipat kan mga ini sa ibang lugar. Rason kaya igwang pagkukulang ang manhiyamyanto kung nataday na ilipat ang mga stocks ngani day mapano ang sa indang mga bodega.
2: Yan transtanto, nangapodan ang Department of Agriculture Bicol sa publiko na makisumaro sa programa na Be Rice Pansibola. Inian kasunod kan datos kan Philippine Rice Research Institute na nasa 542,477 metrikong tonelada ni mid rice kada taon ang nasasayang. Rason, ngani na ibusol kan ahensya ang responsableng pagkonsumo. Sigon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Guarina na obheto kang nasabing programa na mainganyar ang establishmento, mga pamilya asin ang lambang namamanuaan na imbitaran ang pagsasayang kang sobrang pagkaon, partikular na ang bagas o maluto. Aminado ang opisyal na sa presente, padiit-diit ang mga lugar na pigatatanumanin paroy asin na pigsasabayan inin padagos na paglobokan populasyon. Ulidigdi, nagdadakol ang manan konsumo asin kadikit na pagbaba kan mga ani.
1: Naarastar ang number one provincial most wanted person kan albay kan tracker team kan Bagakay Municipal Police Station sa isinagibunindang operasyon. Ang operasyon na pinanginotan kan Bagakay MPS tracker team kaiba ang mga personahe sa kan albay 2nd Provincial Mobile Force Company asin kan Provincial Intelligence Unit kan albay PPO. Nadakup ini sa pagikan sarong mandamyan di arresto na igwang koneksyon sa 10 kaso nin qualified rape na warang rekomendadong piyansa. Kasunod kan pag-arastar, ang akusado ipinaaram ang dahilan kan sa iyang pag-arastar asin ipinaaram ang sa iyang mga derechos konstitusyonal sa iraram kan Miranda Doctrine. Kasunod ka ini, dinaraan akusado sa Rural Health Unit kan Bakakay para sa medical examination asin presenteng nasa kustudiya na kan Bakakay MPS para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposition.
2: Ipigduon ang kansarong ekonomista na kinakaipuhan ang job creation asin halangkaw na suporta sa agrikultura nganing maresolbaran ang 16.8% na high poverty. Na poverty incidence ang nagtutukoy sa pagbilang kumpira ang tios asin kumpira ang bako tios. Ini kung nasain ang gabos na tios ang ibabanga o didivide sa suma total na populasyon o pamilya nganing makuha ang rate kainiya. Sigon sa sarong ekonomista asin certified public accountant na si Dr. Emmanuel Onsay, saro sa mga nahiling nindang rason na kanhalangkaw na poverty incidence ang hibabang labor participation kan mga Bicolano na buot sa Bihon na diit ang mga obrero sa rehiyon. Ikadua, ang masalangkaw na unemployment ka na rehiyon kumpara sa national average kainiya. Pagdoon pa ni Unsay na huli sa kadaklan kan mga Bicolano ang naglalaom sa agrikultura o dakol na pamilya ang nakadepende digdi. Kun kaya, kada magkaigwanin disruption kalamidad o iba pang factor mapadapit sa agrikultura ang tulos na naapektado ang pamilya kan mga Bicolano. Dugang kaini na bako bastante ang ayuda kaya kinakaipuhan ang job creation. Sigun sa iya na ang mga ayuda kaya an bako man sustainable asin sarong immediate relief. Mantang marayan ayuda alagad, kinakaipuhan ang kondisyon na saro sa mga epektibo ang pantawid pamilyang Pilipino program o 4Ps. Alagad ang ibang tabang anday nagigibunin positibong resulta sa sosyodada. Kinakaipuhan man subuot ano suporta sa agrikultura arong ka na pagtaong ayuda sa mga paraooma o ana pagsuporta sa mga abono, pesticides o mga bulong maski ang pagbariwas ning subsidiya para sa sektora. Sigon sa iya na ang klase ni yield na pigtatanom ang dapat na specialized o ma-improve scientifically asin may mga programa na itinatao sa mga parauoma. Nagtutubod man si Onsay na dapat iguanin mga espesipikong aktibidad ang Bicol na nakasentro man sa problema kang rehiyon nganing sakto man ang solusyon na sa pangangiipo kang namamanoaan. Liwat man itin amang doon kan ekonomista na ano may obligasyon o may mas responsibilidad nganing mas mapauswag ang Bicol ang kolektibong esfuerzos kan gabos na probinsya o munisipyo sa rehiyon asin ang gobyerno subot ang dapat na magiro nganing magtabang sa namamanoaan.
1: Naarastar ang sarong pigtutubod ang street level individual na midbit sa alias Naron sa bypass operation na ginibok ang joint law enforcement personnel sa Ginobatan, Albay. Ang operasyon pinanginotan kan Municipal Drug Enforcement Unit kan Ginobatan MPS kaiba ang mga personahe sa alis sa 1st Albay Provincial Mobile Force Company asin PIDEA Team Albay sa koordinasyon kan PIDEA Regional Office 5. Inarastar ang sospechado mga kadis na matrayong makabakal ang posture buyer nin sarong heat sealed sachet na may laog na substance na pigtutubod ng Cebu na may gabat na poco mas o menos 0.7 gramos asin nagkakantidad ni 476 pesos. Sa kasunod na pag-search kan mga otoridad na recover ang dugang na anumpang heat sealed sachet na may laog nin pinagtutubod ng Cebu. Ang mga ini igwanin pigakarkulo na pinagsararong gabat na 5.3 gramos asin igwang kantidad na 36,040 pesos. Sa kabilugan, nakumpiskar kan mga otoridad ang poco mas o menos 5.37 gramos nin pinagtutubod ng Cebu na may pigkarkulong standard drug price na 36,516 pesos. Na-recover man ang sarong 500 peso bill na ginamit bilang buy bust money asin sarong black pouch. Ginibo ang pagrekisa asin pagkumpiskar sa presensya kan sospechado asin kan mga testigo mantang ang operasyon pigdokumento gamit ang alternative recording devices bilang pagsunod sa existing guidelines. Dinarana kaibakan mga na-recover na ebidensya ang sospechado sa Ginobatan MPS para sa magkakanigong disposisyon.
2: Miantrans tanto, matrayumpong na isagibo ang tulong aldaw na Emergency Operations Center Training sa probinsya kan Albay na pinunan kan Agosto 26 sa Albay Public Safety and Emergency Management Office Conference Hall. Nagpartisipar sa Emergency Operations Center Training ang 18 local government units kan probinsya, private sector partners, APSIMO personnel kan Planning and Operation Division, Traffic Section, asin Albay Medical Services Section, Seringman and Resource Speakers, gikan na pa sa Office of Civil Defense Region 5. Tinukdo sa tulong aldaw na aktibidad ang standardization na kan Emergency Operations Center Activation, Coordination, asin Information Management Protocols sa mga LGUs, asin private stakeholders, nganing maasigurar ang makaskasa, asin mas unified response and recovery kada nakakamati nin kalamidad ana probinsya.
0: Parada 30, parada 30, barreta, lukan.
1: Alas 5.15 nin pagkahapon, diretso kita sa detalyas kan mga barata sa Lado Nasional na hatod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninyo yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30, parada 30, barreta nasyonal.
1: Nangapudan ang grupo nin mga nurses sa nasyon nin bastanteng suporta hali sa gobyerno kasabay kan na selebrasyon kan National Heroes Day. Magigirumduma na kaibanan ang mga health workers sa ipigkukonsiderar bilang makabagong hero sa presenteng taon. Sigon kay Jocelyn Andamo, National President kan Philippine Nurses United, nabako bastante na sinda ang pasalamatan sana kundi dapat na itauman kan gobyerno ang solusyon sa mga angat na sa indang pinagkakahampang. Kaibanan digdi ang haloy ng pangapudan sa dagdag na sweldo asin ang pagtataong solusyon sa kakulanganin mga health workers sa mga ospital asin ang pagiging overwork kan mga health workers. Sa ibong kaini, tinawan po gay ni Andamo ang mga nasa medical na profesyon na padagos na nagigibukan sa indang mandato asin nagsiserbi sa mga namamanwaang Pilipino.
2: Tinuyaw ni Senador Bam Aquino ang Malacanang kung natapadagos subot ang pagdelay sa propuestong lay na obheto ko tanga mabantayan ang pondo kang namamanwaan. Kasabay kan mga pagbaha sa Maynila, pwenestyon niya ana pagka-oktaba kuli sa makakatabang subot ini nganing malikayang maotro ang flood control scandal. Makaadit subot ana o makaadit subota na nawara sa listahan na kan prioridad kan palasyo ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act na bistuman bilang blockchain at the budget bila. Poon sa pantulokan taong 2025, ang nasabing propuesto ang nasa ika-41 na sana ngunya na prioridad kan Legislative Executive Development Advisory Council. Daiman inako kan na senador ang paliwanag kan Department of Economy, Planning and Development na nagdesisyon ang Malacañang asin liderato kan Kongreso na halipotan ang listahan asin inuton ang mga importanteng propuestong ley na madaling ipasara sa laog kan na 12 bulan.
1: Bigka ka dita na maapektaran ang supply ng pagkaon sa nasyon na uli sa matinding tagmara na darakan El Nino. Bigihiling man kan Department of Agriculture ang dugang na problema na kariribukan sa pangkinaba na presyo kan bagas. Magigiramduman na enot na pigsugo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang magkakanigong ahensya na pakarayon ang sa intang mga plano kontra sa El Nino. Kaibanan na sa mga lockdown ang paggamit ng solar irrigation, pagpapautob kang cloud seeding asin paglilipat kang tanuman sa mga lugar na daimaray na naapektaran kan matinding init.
2: Mientras tanto, nagbilog na ang Department of Energy ni nasarong Joint Task Force nganing ibusol ang plano kan na administrasyon na halionan system loss charges asin value added tax sa mga bayadan sa kuryente kan mga konsumidores. Sigon sa DOE, ang task force ang kumpuesto kan Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration asin mga electric kooperatiba. Obeto kaining pag-adalan asin ihandaan mga regulasyon asin propuestong ley na kaipuhang ipautob ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magigirumduman sa sayang State of the Nation address, hinagad kan Presidente sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act nganing dagos na mahali ang system loss charges asin ang kaakibat kaining VAT sa mga electricity bila. Sinabi kang DOE na obheto kan mga reformang ini na mapababa ang sigil sa kuryente, maprotektaran ang mga konsumidores asin mapatibay ang serbisyo kan sektor kan enerhiya. Kan Hulyo 28, nakipagpulong naman ang DOE sa Energy Regulatory Commission asin Manila Electric Company nganing itukar ang mga lakdang para maisakatuparan ang propuesto. Mantang nagpayag ang Meralco kan kahandaang pag-adalan ang mga operational adjustments na makakatabang nganing mapababa ang singil sa kuryente. Ipigdoon man ni Meralco Chairman asin CEO Manuel Pangilinan na kaipuang pag-ulayan kung si Isay at Masalo sa kantidad kang system loss charges kung dagos na ining haliona. Uli sa pwede si Resubot ining mag-abot sa bilyones de pesos.
1: Mas pinakusugpak ang Pilipinas ang mga pundasyon para sa masunod na yugto kan Nuclear Energy Program sigun sa Department of Energy. Obeto kaini na magkaigwanin progreso sa polisiya, regulasyon, international na kooperasyon, site assessment, financing preparations as in public acceptance. Susug sa paya kan ahensya na sistematikong nagtutukar ini kan mga pangangaipo sa infrastruktura sa ilalim kan International Atomic Energy Agency Milestone Approach mantang ang nasyon ang nag-abante kan mga preparasyon pasiring sa Phase 2. Ang mga pangenot na pangyayari kabali ang pag-uswag sa legal as in regulatory framework enot na mga assessments kan mga potential na lugar ni nuclear plant as in mga pag-andam para sa pagpinansyal, pagpapauswag kan mga trabador, waste management as in grid readiness. Pagtatrabaho na kan DOE pasiring sa sarong Phase 3 roadmap na minasakop kan infrastruktura na kaipuhan nganing ang nasyon ang maging handa na magkomisyon asin mag-operar kan enot na nuclear plant na nagsisyerto sa anuman na paghiro pasiring sa nuclear energy. Pagsasagibo ng digtas asin responsable.
2: Pigsugo kan Department of Agriculture sa mga katakod na ahensya kaini na ripasuhon ang sa indang mga plano sa pagresponde sa El Nino nganing maimbitaran ang epekto kan matinding El Nino sa supply nin kakanon asin presyo kan mga panginot na barakalon. Sigon kay Agriculture Secretary Francis Tu Laurel Jr. gagamiton kanahensya ang mga leksyon na nakaka-eksperyensya sa makusog ni El Nino kantaong 2024. Nganing maging mas proactive sa pagresponde sa huma kay ningunya na taon. Kabali sa mga lakdang ang pagpakusog ka na patubig, pagbabago kang schedule anin pagtanoma, pagsyerto kan supply kan mga input sa uma, asin mahigot na pagbantay sa mga inventaryo nin kakanona. Nagahanda ang manini para sa mga posibleng pag-import asin iba pang intervensyon na sa merkado kung kinakaipuhana. Nagpaplano man ang ahensya na ibalyo ang nagkaperang aktibidad sa pag-uma sa mga lugar na daiman na sobrang apektado kan El Nino. Palawigon ang cloud seeding asin solar-powered irrigation asin magdistribuer nin mga binhi na dai na apektaran kan tagmara asin emergency financial assistance sa mga apektadong parauma. Ang production nin paroy piglalauman man na mababa sa ikatulong quarter kan presenting taon uli sa epekto kan El Nino na pwede ser makaapektar sa supply nin kakanon asin magkausa nindagdag na

0: naman ang NDRRMC ng 32 katawo na nagadaan uli sa raot kan panahon asin kadaklan sa mga ini anhali sa Benguet huli sa landslide. Iguaman in 1.7 billion pesos na kantidad ng tabang ang nahiras kan gobyerno sa mga naapektarang pamilya. Pero ang lugar naman ang nagdeklarar ng state of calamity kabali in Benguet, Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales, Rizal, Cavite, Batangas, Asin, Occidental, Mindoro.
1: Yan tarantanto, nangangaipon in labi sa 5.72 bilyones de pesos ang Department of Education nga inamapakarhay ang mga eskwelahan na naraot nin habagat asin mga bagyo. Sigun sa ahensya, naiguang 476 na mga eskwelahan na sa manlaing-laing na parte kang nasyon ang nadistroso. Maabot man sa 1.13 bilyones de pesos ang kinakaipuhana para sa pagpapakarhay kan mga nasa 624 na mga eskwelahan. Sigun man sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service na haros 277.34 milyones de pesos ang kinakaipuhan para sa minor na repair kan 1,444 na eskwelahan asin na 46.983 milyones de pesos para sa paglilinig o clearing operations. Padagos man ang pakikipag-koordinara kang Disaster Risk Reduction and Management Service sa mga field offices asin pigbabantayan ang mga epekto nga ninatulos na mapakarhay ang mga nadistrosong eskwelahan.
2: Parada 30, Barreta Nasyonal.
0: Alas 5.25 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Natobsendo kan na Best Caps Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na nga ipuan yan in minerals kay wala na pagnamin sa rong capsule oral tao. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ng Best Caps Mineral Food Supplement. Mababakal po nin diyan sa mga butika nationwide.
2: Patrana, Rita, Patrana, Rita, Weather Update.
0: Sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 6 unong kay bagyong Pilantog na matinir kay ni ansayang kusog mantang naghiro pasiring sa north northwestward. Ang lokasyon kan sentro kay ni nasa 1145 km east kan extreme northern Luzon. May darainin ng kusog nin paros na maabot sa 55 km per hour pagbugso na maabot sa 70 km per hour mantang naghiro pasiring sa north northwestward sa Cascade na 10 kilometers per hour. Wara pa man ki itinaas na tropical cyclone wind signal sa bilog na nasyon. Pasiring man po kita sa mga barata sa luwas ka nasyon. Naglansar ang mga otoridad din sarong mahiwas na search and rescue operation. Makalis na labi sa 20 katawo ang ibinareta na nawara uli sa matinding pagbaha sa Grand Canyon sa Arizona. Ang aksidente nangyari pagkatapos na ang sarong makusog na monsoon storm ang haros nagdaranin sarong pulgada nin oran sa laog sa nanin 30 minutos na marikas na nagkausanin makusog na sulog nin tubig. Laboy asin mga gapo sa kahalabaan kan Bright Angel Creek asin Phantom Ranch. 60 na mga hikers asin mga residente ang ligtas na na-evacuate ali sa apektadong lugar sa tabang kan National Park Service asin kan Arizona Department of Public Safety. Binasa kan tubig baha ang kadaklan sa mga tulay sa lugar na naging dahilan kan temporaryong pagsara kan Phantom Ranch, Bright Angel Campground asin kan North Kaibab Trail. Padagos na nakikipagkoordinar ang mga rescuers sa American Red Cross nganay na matauan in first aid ang mga apektadong pamilya mantang pigahanap ang mga nawarang individual. Ang flood watch nagtitinir na epektibo para sa North Arizona huli sa humaanin dugang pang mga uran na pidisir magkausanin dugang pang pagbaha asin pagrasay nin daga sa mga bangin.
1: Mientras tanto, nag-abot na sa haros 800 na katawo ang kumpirmadong binawian nin buhay mantang rinibo pa ang nawawara makalis ang grabing pagbaha asin pagrasay nin daga sa border kang Nepal asin China. Nagpo ng trahedya sa pagrasay kan sarong dakulang glacier sa kabuludan kan Himalayas na nagpalawas nin makusog na boros nin gapo yalo asin dugi sa mga salog kan na Treasury asin na Baltic Ocean. Nasa labi 3,000 na katawo

0: Ang kabilugang numero kan mga namawara sa Nepal asin Tibet sa China kung nasain ang pirang lawas ang naanod na pasiring sa karatig na nasyon sa India. Sabali sa mga padagos na pigahanap sa presente ang 1,900 na obrero ang hali sa 11 hydropower projects sa Nepal na natahubanin mahibog na dugi. Naglansar na nin may wasang rescue operation ang gobyerno kang Nepal gamit ang pukomas o menos 19,000 na security personnel asin 16 na helicopter nganing hanapon ang mga biktima sa ibong kanmaraut na panahon. Nagpadara naman in tabang asin mga expert team ang India asin China mantang nagabot naman in milyong-milyong dolyar na humanitarian aid ang United Nations asin iba pang nasyon. Mientras tanto, pigarkulong naglagpas na sa $4 billion ang kabilugang danyo sa infrastruktura kang nasabing kalamidad mantang padagos manliwat ang humakan panibagong pagbaha sa norteng parte kang Nepal.
1: Iyan naman po ang naging katripunan kan sa tuyang mga bereta. Nakaiba ng da sa pagatod kan mga bereta sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bornasal. Sa mga paraang tabay taman sa binog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghari, masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banan. Kami po ang sendong naging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
0: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.2 News FM. Tinduguna!
2: Barrada 30! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

Hello, good afternoon. Magandang hapon po. Marahay na hapon po sa Indoga Boss. It's really nice to be happy. Choose to be happy and choose to be healthy. Welcome po sa programa Healthy Happy Show. Napapa sa inyo. Saan man kayo sa mga oras na ito, sana po ay nasa mabuting kalagayan. Sana po ay nakasmile po kayo habang nakikinig sa programang ito. Dahil po ay bawal ang nakasimangot dito. Bawal po. Bawal na bawal po. Dapat maging happy lang tayo. Mga pagsubok na yan, normal lang po yan. Wala pong tao na hindi dumadaan sa mga pagsubok. Malalampasan po natin yan. Yung mga walang pagsubok sa buhay, yung walang problema sa buhay, abnormal yan. Mas malaking problema yan. By the way, this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Today is August 31. Ako, huling araw po ng Agosto. Bukas, panibagong buwan. As we enter the Burr months, happy Burr months na po sa ating lahat. And that leads us to Christmas sa December, di ba? So ano ba, umpisa na natin ang Christmas countdown bukas. Una muna. Sige na. Oo na. Gusto mo ngayon na eh. Bukas na lang, bukas na lang. Sige, sige. Bukas, September 1st. Eto ha, porket Burr month na bukas, ang umpisa ng Burr months, magpapatugtog na ng Christmas song, mali. Ako, as much as possible, I'll try all my best na hindi po ako magpapatugtog ng anumang Christmas song. Hindi muna po ako magpapatugtog ng anumang Christmas song para manaman na maano po yun na yung the spirit of Christmas ay maramdaman talaga po natin kapag malapit na ang Pasko. So hindi po ako muna magpapatugtog ng Christmas song bukas, simula bukas mga kaibigan. So wala mo ng Christmas song tayo ha. Yung mga awiting Christmas song bukas. Pero karamihan, marami na pong magpapatugtog ng mga Christmas song. Pero ako po, pasensya na ha. Hindi muna tayo magpapatugtog ng Christmas song. Oh. Actually, wala nga ako makitang Christmas song dito sa aking playlist eh. So wala, ni isang Christmas song wala pa po ako dito. So pagpasensyahan na po rin nyo ha. Okay, so wala muna ng Christmas song tayo. Bukas sa September 1. Pero depende. Kasi sabi daw po, dito sa Pilipinas, the longest celebration of Christmas only in the Philippines. Sang-ayon ba kayo doon? Pero yung ano kasi yung pinaka-essence, yung spirit of Christmas na tinatawag, yung talagang dapat maramdaman natin kapag ano na, 'di ba, yung malapit na po siya. 'Di ba? Tayo nung panahon na nararamdaman na po natin yung Pasko kapag pumatak na po yung December, okay? Sabihin nating November kasi November naman, pwede na yun. Sa mga last week of November, yan, palapit na po ng palapit yan hanggang mag-December na. Pero September naman, napakaaga naman. Excited yarn. Pero nakasanayan na po natin dito sa Pilipinas.

Pinas. Be it. So be it. Wala namang masama doon. Di ba? Anyway, ito pong programa. Ang ating Healthy Happy Show ay hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kami po ay nagpapasalamat sa mga umiinom po ng ating Best Cafe Green. Siyempre, ramdam po nila ang magandang epekto. Hindi lang nila, pati ako. Tayong lahat ng mga umiinom ng Best Cafe Green, ramdam po natin ang magandang epekto sa ating pangangatawan dahil po sa mga healthy ingredients mayroon ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, formulated po ito with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine at stevia. Imagine ha, red alingatong po, mga ka-Best Cafe, mayroon ang ating kape. Na alam naman po natin na napakabisa po ng red alingatong. Ito po ay tinatawag na isang miracle roots. Kasi po yung ugat niya mismo, dun po kumukuha po nung extract ng halaman na ito. At napakadami pong magandang health benefits dahil lang po sa kanyang ugat. Yung ugat po ng red alingatong. Kaya tinawag po itong Miracle Roots. Ayon po sa traditional na medisina, ito po ay may bisa laban sa napakadaming sakit, no? Ito na nga lang po, napakasimple lang po. Yung mga pamamaga po, tulad ng arthritis at gout. Ayan. Number one po dyan ang red alingatong at problema sa bato o daluyan ng ihi. Ayan. So, yan po ang mga isa sa mga benepisyo na meron po ang red alingatong. At marami pang iba, ha? Marami pang iba. Sabihin natin may problema kayo sa pag-ihi, guys. Yung problema sa pag-iihi po ninyo. Sinasabi rin na nakatutulong ito sa mga karamdaman sa prostate at impeksyon o problema sa daluyan ng ihi. Yan po ang bisa ng red alingatong at sa mga pamamaga po. Ano? Pang-detox din po ito, pang-detox ang red alingatong. Tinutulungan niya pong ilabas yung mga naipong dumi sa ating katawan, ano? Or yung mga lason sa ating katawan para ma-detox tayo. Kaya nga po, tayo po ay very thankful dahil meron po ng meron pong extract ng red alingatong ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan. So, ang paghahalo ng red alingatong extract sa kape o ang pag-inom ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix ay nagiging ano po ito ngayon eh. Nagiging sikat ngayon dahil sa kakayahan nitong gawing mas masustansya ang inyong kape. O kape, sorry. Kape, sorry. Okay, so yun po ano. Mas ginagawang mas masustansya ang ating kape at mabawasan ang mga negatibong epekto ng caffeine dahil po sa red alingatong. Pangbalanse po siya. Ano? Pangbalanse. Dahil po sa isang traditional na halamang gamot na mayaman sa mga antioxidant at anti-inflammatory compounds. Talagang ito po ay napili po ng ating pagsusuri na maigi po itong ihalo sa kape. Ang extract po ng red alingatong na mayroon po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan ha? Talagang number one ito sa yung urine flow natin na na-mention ko po kanina, nagsisilbi itong natural na diuretic
Tumutulong umiwas sa urinary tract infection or UTI or kidney stones, ha? At yung pag-ihi po natin, maluwag, dire-diretso po, ha? Parang nawawala po yung mga bara, yan po ang kagalingan po ng extract ng red alingatong na mayroon po ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Everybody should be happy. Healthy, happy show with Kuya Billy. Siyempre ang programang ito, hatid po sa atin ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Pinag-uusapan natin, isa po sa mga herbal ingredients mayroon ang ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan po ang extract, yung ugat po ng red alingatong. Nandyan po yan sa ating kape na pwede nyo pong inumin anytime. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.

0: Ay, batiin ko lang po yung mga nakatutok sa ating programa. Sa buong Kabicolan, tayo po ay napapahinggan loud and clear. Dito po sa Daet Camarines Norte, magandang hapon po sa inyong lahat. Saan man kayo sa mga oras na ito, dito sa Daet at sa probinsya ng Camarines Norte. Magandang hapon po. Yung mga nasa trabaho pa at pauwi pa lang, ingat-ingat tayo ha. At yung mga nasa trabaho pa at depende po sa shift po ng work po ninyo, yung working hours po ninyo, no? Sige lang po, kayang-kaya yan. Especially yung mga mag-overtime dyan. Uso pa bang overtime ngayon? Yung mga nasa bahay na, ayan, welcome back sa inyong mga tahanan. Ayan. At maraming salamat at nakatutok po kayo sa programang ito. At syempre, batiin din po natin mga taga-probinsya ng Albay, lalong-lalo na dito po sa Tabaco City, the city of true love. Wow, buti pa sa Tabaco may true love, ah, di ba? Sa Tabaco lang may true love. At probinsya ng Sorsogon, magandang hapon sa lahat pong nakatutok sa atin, sa Camarines Sur, sa Masbate, sa Catanduanes, Rehiyon Bicol, Oragon. The boss, nakatutok yan sa programa Healthy Happy Show kasama ang inyong Kuya Billy sa radio. Oras natin, alas 5:48 na.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Ay, alam nyo ba guys, ang pag-inom po ng ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, dahil po yan sa isa sa mga herbal ingredients or herbal ingredients na mayroon, yan po ang Red Alingatong. Ito ay nakakabawas ng pamamaga at sakit sa kasukasuan. Yan. Para bang nagsisilbi po ang extract ng Red Alingatong bilang isang natural pain reliever. Ayan. Ang mga anti-inflammatory properties ng Red Alingatong ay tumutulong para mabawasan ang kirot at pamamaga ng inyong mga kasukasuan, yung mga joints po natin dyan. Kaya ugaliin po ang pag-inom po ng ating kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kagandahan po nito, tayo po ang pinaka-affordable na herbal na kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Kaya po, kung kayo ay bibili, sabihin nyo yung color green po na kape. Yung Best Cafe Green, malalaman nyo agad-agad yung difference po, ano? Yung kaibahan po ng ating presyo sa ibang kape. At syempre, bakit kailangan na maging mahal po ang isang herbal na kape para lang po makuha ang magandang mga health benefits, yung mga ingredients, herbal ingredients na meron? Hindi kailangan na maging mahal po ang kape. Kaya yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Yan po.

Okay, batiin ko lang yung mga suki natin. Talagang nakatutok sa programa araw-araw mula po Lunes hanggang Biyernes. Mga taga Kinale, Tabaco City, hello! Mami Normita Contreras, maray na hapon tabi sa imo. Thank you po, Mami Normita, for always listening. And speaking of Tabaco City, paring Chad Boncolmo, maray na hapon man tabi sa imo. Hanggang sa mga oras na iniya, ang pasa sa iyang barbershop. Yan, napakalupit talaga. Nang gupit! Ni paring Chad Boncolmo. Maraming salamat, ha? And of course, si Kuya Mar, dito po sa Daet Camarines Norte. Maraming salamat po, ha? For always listening po, Sir Maredo. Pikumpleto ko na si sa imong pangaran po, ano? Kuya Mar, Kuya Maredo. Ayan. Palagi pong nakatutok sa ating programa. Maraming salamat, mga taga Fairview 2, Happy Home Subdivision, mga taga Barangay Magang, Daet Camarines Norte. Ayan. Siyempre dyan po sa Sorsogon City, tayo rin pong napapahinggan loud and clear. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pa guys, ha, ang extract po ng red alingatong. Very low po ang acidity po nito, ha? Kaya maganda po sa sikmura po natin, ha? Kasi usually po yung mga regular na kape ay madalas magdulot ng hyperacidity or pangangasim po ng sikmura, di ba? Siguro yung iba dyan medyo sensitibo. Ah, kaya medyo hindi masyadong umiinom ng kape or yung iba hindi talaga nainom dahil po nga may mga hyperacidity po sila. Huwag po kayong mag-alala dahil po ang red alingatong po, it lowers acidity. Bawas asido po. Okay, ang alingatong extract ay tumutulong na in-neutralize ang acid para maging banayad ito sa ating tiyan. Ayan, banayad, ha? Kaya po, yan po ang napili na ilagay po sa ating kape. Isa sa mga healthy ingredients meron ng ating Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, kaya meron tayong extract ng red alingatong. Dahil ang red alingatong, yung extract po nito ay tumutulong na in-neutralize po ang acid para maging banayad ito sa ating tiyan every time na umiinom po tayo ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan. Napakabisa, no?

0: Ito nga, sabi nga dito, may comparison daw eh. Yung regular na kape na wala pong extract ng red alingatong, maaaring magdulot ng hyperacidity. At yung kape naman na may extract ng red alingatong, mas banayad at hindi nakaka-acidic po. Di ba? Kaya maganda sa digestion ng ating kape. Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yeah, don't worry. Be happy. And be healthy. Healthy life is a happy life. Yan po ha. Tandaan po niyo yan. Ito po ang programang Healthy Happy Show na atid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Ay mga ka-best, mga ka-best cafe, ang oras po natin alas 5:56 na po. Nako, mag-aalas 6 na po ng gabi. Ngayong pong araw ng Lunes, nagkataon po huling araw ng Agosto. Agosto 31. And nagkataon po ngayong araw, regular non-working holiday tayo. Ipinagdiriwang po natin ang National Heroes Day dito po sa ating bansa. Pagpupugay po sa mga bayani ng ating bansa noon at sa makabagong panahon. Ayan, palakpakan po natin yung mga bayani po natin. May mga iba't ibang bagay upang tayo po ay maging bayani, di ba? Sana nakatutulong tayo sa ating kapwa, sa ating komunidad, lalong-lalo na po sa ating pamilya. Yung mga anak po na tumutulong na po sa gastusin sa bahay, lalong-lalo na po yung mga nakakapagpaaral na po ng kanilang kapatid. Kayo po ay considered as modern heroes. Di ba? Palakpakan natin na. Okay, so that's why we are celebrating this long weekend hanggang ngayong araw ng Lunes. Walang pasok, di ba? Sana all walang pasok. Pero kami pasok na pasok sa inyong mga radyo. Maraming salamat! Ang programang Healthy Happy Show ay inihatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbabalik po bukas sa dating oras, sa dating himpilan ng radyo. Hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating produkto, sa pag-inom po araw-araw ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. At sa pagtutok po sa programa araw-araw, sama-sama tayo dito maging masaya at maging malusog sa ating Healthy Happy Show. Ako naman ang inyong Kuya Billy sa radyo, nagsasabing amigos y amigas, muchas gracias, Diyos mabalos sa Indo Gabos. Bye-bye!
1: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Si Ramsana!
1: Barato na, healthy pa! Best

0: Ito na nga!
1: Mga
0: ito
1: mall.
0: Na nga!
1: Mga mall!
2: The Tita Boyana Show!
3: The Tita Boyana Show!
4: Hala!
5: Bonggang banggi, kabikolan! Banggi na naman! And of course, pagbanggi na, kita ang magkakairibanan! Hindi naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunor. Pero mahamutor.
6: Gurang na. Pero may harang pa.
5: Tita Pollyanna, magkakairibanan po kita sa guna alas 9 ng pagkabanggi. Digdi po sa...
2: The Tita Pollyanna Show!
5: The Tita Pollyanna Show!
4: Wow!
5: Pinakahuling aldaw mo niyan, kana gusto kita. Hindi mo na ako gusto. Kasi nga, agusto kita, 31 days kitang ginusto, tapos hindi mo pa rin ako nagustuhan. Kaya September na. Diba? Tuloy na natin yan. Tuloy na natin yung ligawan na yan.
4: Ligawan?
5: Yes, it's a Monday. And it's a National Heroes Day. You're a hero. Tsaka, kumanta pa talaga. Ilang beses na ba kayong naging hero sa buhay ng iba't ibang tao? Ang gandang tanong, ano? Ah, wala kang may sagot. Why naman? Naka-live po kita sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. And of course, live na live tayo sa One Radio Tabaco. At sa One Radio Diet. Diyos, malay na banggi po dyan sa First District of Albay. Mga party kan Second as in Third District of Albay. Mga parikan Sorsogon, Catanduanes, and Camsur. Siyempre naman sa bilog na probinsya kan Camarines Norte at mga parikan Quezon Province. Ano, pagal ka mo, ano? Pagal. Sa kalalakwacha. O, diba? Bukas, balik na naman tayo sa realidad. Balik trabaho. Hotraba, hotraba. Kasboom, kasboom. Yes, forever punyadong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Instaglow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata! Jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, jelly stick, pudding stick, batata in different flavors, Charmaine pineapple strawberry, mango peach and lychee, at try po natin ang batata milk drink, dazzling whip soap, snowtime ice pops, Deli's condensed and evaporated milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, original Golden Town Sardines with chili, at ang paborito ng buong Kabikolan, Golden Town Sardines with extra chili. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiande, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, grocery, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa lahat ng Pamilihang Bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 21 years na. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice 10-in-1 Plus 1 Herbal Juice Drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Dakhan Salamat. Gems Products. Para man sa satuya mga magagayo na mga katindugon in the City of True Love. Kay po nyado kan oras para mamantiniran sa tuya mga sadire sa pagkakaiguanin pigaapod niya tong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, Foot Spa 150, Money Petty 50, as in dumana man kita mapahandspa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in kadakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sa abang sana po iyan, Kanamando Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kayo magduma na sinakitahan na po niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Marvelous po, Pink Spa!
2: The Tita Pollyanna Show!
3: The Tita Pollyanna Show!
0: Showbiz Papitik! Showbiz Papitik!
5: Ano ini? Si Daniel Padilla? De Lulu? Uy! Bakit ano nangyari sa kanya? Ah, dahil nga sa pinagsabihan ng napakaraming mga vloggers, mga movie writers, tinawag na lang De Lulu o yung delusional itong si Daniel Padilla. Siyempre naman, to the rescue. Matindi ang hanash ni Carla Estrada the mother. Ang ugat kasi ng issue nito, may isang media outlet na gumamit umano ng salitang De Lulu para ilarawan si Daniel Padilla kaugnay ng mga social media posts tungkol sa mga pagbabagong gusto niyang makita sa Pilipinas. May hinala rin sa ulat na baka gusto rin niyang pasukin ang politika. Ito ang matabang na banat ni Carla.

0: Ilang pamamahayag na hindi pinag-iisipan, hindi bali nang maisubol sa mga ulupong ang inyong ibinabalita para mabastos. Delulo, saan galing ang pahayag na yan? Abante News? Okay lang kayo? Mawalan na lang ng dangal? Baka pag-post lang?
1: Ganun bang boses niya, no?
0: Ganun bang boses ni Carl? Parang hindi naman.
2: At sinundan pa niya ng ayusin niyo yung mga post niyo. Sa madaling sabi, ang punto ni Carla, hindi dahil nagsasalita ang anak ko tungkol sa Pilipinas, delusional na siya. Nauna rin pumutok ang butsi ni Daniel at sinabi niyang ginagawa lamang niya ang kanyang bahagi bilang Pilipino para sa Pilipinas.
0: Ava, mga Janakes!
2: Pwedeng may political opinion nang hindi naman tumatakbo sa politika. Hindi lahat ng nagpo-post ng pagbabago ay kandidato. Minsan, concerned citizen lang. Charot!
3: Showbiz pakidig!
2: Ay nako, mamaya pa meron pa tayong isang pas-shabag. Tungkol po naman kay Paolo Avelino. Dito pa rin po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet, sa The Tita Pollyanna Show. Fifteen minutes makalipas ng 6 o'clock in the evening. Oras po yan dito sa One Radio. E dyan sa inyo. Anong oras na? National Heroes Day?
4: Wow!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Tula, healthy pa.
3: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
8: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
20: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
21: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
22: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
12: The Tita Puliana Show!
13: Wang saya. Of course, now we'll put the Gerada Digdi said the Tita Poyana Show as you celebrate National Heroes Day. Sa oras na alas 6:37. Wow. Yan po ang oras dito sa One Radio. E dyan sa inyo, anong oras na? Oras na para magtiklop. Magtiklop ng mga pinaglabahan. Magtiklop ng mga pinagkaabalahan. Para naman tutuloy tayo sa isang matiwasay na gabi. Wa? Kaya umaga nga pala meron nag-text sa atin si Aling Normie. At meron siyang matinding katanungan na talaga namang tumatak sa aking isipan. Ang kanyang katanungan, paano maging bayani sa bagong panahon? Siguro ito kasi si Tita Normie, masyado niyang dinamah. Masyado niyang dinamah ang National Heroes Day. Kaya naisip niya siguro, paano naman kaya ako maging hero? Well, hindi na lamang kasi lahat ng bayani may baril, may monumento, o di kaya sariling holiday. Noon, madaling isipin ang bayani bilang

sorry po. Parang may nahihigop ang aircon. Hindi ako makahinga.

Sige, take two. Noon kasi, madaling isipin ang bayani bilang taong nakikipaglaban sa digmaan, handang mamatay para sa bayan, o nag-aalala ng buhay para sa isang dakilang adhikain. Pero ngayon, sa bagong panahon, merong isang mahalagang tanong. Kailangan mo bang mamatay para sa bayan para matawag na bayani? O diba, kailangan nga ba? Marahil hindi na. Dahil sa panahon ngayon, ang pagiging bayani ay maaari ring makita sa paraan ng iyong pamumuhay. Hindi lahat ng bayani ay trending. Hindi lahat ng may maraming followers. Hindi lahat ay nasa balita. May

Ay, pasensya na po. Medyo nahirapan akong huminga. Oo, nakakatawa talaga. Itawa na lang natin yan. May bayani kasi din sa gurong hindi sumusuko sa mga estudyante. May bayani din sa mga magsasakang patuloy na nagtatanim. May bayani sa health worker na naglilingkod ng may malasakit. May bayani sa driver na tapat sa kanyang trabaho. Meron ding bayaning empleyadong hindi nagnanakaw kahit walang may mga empleyadong hindi nagnanakaw kahit may pagkakataon. At meron ding bayaning ordinaryong mamamayang hindi nagtatapo ng basura kung saan-saan. May mga bayani ding hindi nagsisiga o di kaya naman nagsusunog ng mga plastic at mga lumang dyaryo, mga kahon, dahon, dahil bawal po yan. Minsan kasi ang kabayanihan ay wala namang palakpakan.

Pero minsan, di ba may mga kabayanihan na wala talagang palakpakan pero may epekto. Ang bayani ay hindi lamang taong gumagawa ng extraordinary things. Minsan, ang bayani ay ang mga taong pinipiling gawin ang tama kahit ordinaryong araw lang. Kasi sa ating bagong panahon, isang uri ng kabayanihan ang pag-iisip bago kumilos. Bago tayo gumawa ng isang bagay, isipin muna natin kung ano nga ba magiging epekto nito sa ating kapwa. Lalo na ngayon, sa isang click lang, ang pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Bago mag-share, check mo muna. Bago magalit, alamin mo muna ang buong kwento. Bago manira, isipin mo muna kung totoo. Hindi kabayanihan ang pagpapakalat ng fake news dahil lang, shinare ko lang naman yun, di ba? Yung shinare mo lang, hindi po yan kabayanihan. Sa panahon ng misinformation, ang taong naghahanap ng katotohanan ay gumagawa ng serbisyo para sa bayan.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: I'm Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide. Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
1: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
19: Kilabot ng mga dalaga
20: dahil sa ERA.
21: At sinong kulabot, Pesh? Hindi ako.
22: Makinis to.
23: Firmang walat.
24: At parang watang-wata
25: dahil sa ERA.
26: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
27: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
28: Ako si Salvador.
29: Sa gabi ay
30: si Saldi na.
31: Malatyos, ang ganda.
32: Dahil sa ERA.
33: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
34: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
35: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
36: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
37: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usa

0: on Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makontento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
12: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM.net.
1: International sensation, you know.

0: One Radio, 99.7 News FM.net.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: The province.
4: Camarines Norte.
3: The station.
4: One Radio.
3: The frequency.
4: 99.7.
3: Ito ang One Radio. 99.7 Diet.
4: Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito.
3: You're all in One Radio. 99.7. One Radio Diet.
4: Kaisa ng Camnortenos.
3: One Radio.
4: One Radio.
5: Tindugo na.

One Radio 99.7. Hi, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Hi, good morning ho sa lahat ng about ang ating signal, sa lahat ho ng nakabukas ang kanilang radio at sa mga kakabukas pa lang syempre na nakatutok sa ating programa sa One Radio 99.7. Welcome po sa ating programa, Masayang Morning with yours truly, Lucky Lakwatsara. Magkakasama po tayo, alasigising nila sa shot din ng umaga ngayong anong araw ngayon, Tuesday ngayon. Tuesday na naman, bilis ng araw. Ano, Lunes lang kahapon. Siyempre, magkatabi lang yun. Ayon sa mga nais magpaabot ng kanilang mga pagbati. Paabot? Birthday mo? Para sa mga gusto magpabati, magpa-shoutout, mag-request ng kanilang mga favorite songs, pwede kayo mag-message sa aming Facebook page, ang One Radio 99.7 Diet. Pwede din po sa aming, o sa aking number, 0945-374-9469. Hello sa ating mga katindugan dyan sa sentro ng Daed. At sa mga maagang namamalengke dyan sa Daed Public Market. At mga nagtatawad-tawaran na yan. Mga naghumihingi ng tawad kahit hindi naman, wala namang kasalanan. Pero okay lang yun, tumawad na tumawad. Wag lang. Yung mga unang customers baga ng kapag may tindahan, di ba? Tapos yung mga unang customers sa utang, tatawa. Ay, malas daw yan. Ang sabi ng mga tindera. Ay, parang hindi naman. Yung mga uutang siguro. Kasi unang customer, utang. Pero kung makakatulong ka naman sa kanya, wag na lang. Charis! Makakatulong ka naman ng kung sa tingin mo yung tao ay talagang nangangailangan ng ganito kaya siya humihiram or nangungutang at hindi naman pera. Ibigay mo na. Grabe ka naman. Pautangin mo na yan, ate ko. Ay, sa mga Mercedes dyan. Sa mga Mercedes na daan dyan ngayon sa may dampa. Oh, hello, hello. Good morning. Yung mga nagbubulong-bulongan dyan kapag morning. Daming nagbubulong-bulongan. Tuloy-tuloy tayo sa tiktokan. Here's ang ate. Bella Bundia, dito lamang po yan sa One Radio 99.7 Diet. Tindugan na.

0: Tindugo na sa buong Bicolandia.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.

Ay, pasensya na, meron lang konting ano. Nakuan pala yung ating bang. Ay, sorry naman. May hinahanap si Tita Paul na hindi natin makita kanina. Alright, mga gating dugon. Ay, batiin muna natin si Jaren Sambas para nakikinig from Vinson's Camarines Norte. Hi sa mga taga Vinson's. Oh, hi din sa mga taga Talisa. Oh, nandiyan tayo kagabi. At babalik tayo dyan mamaya para manood. Ito nga ang pag-asa, Diyos di pag-asa. Weather outlook ngayong araw. Tropical Cyclone Bulletin. NR8, Tropical Depression Pilandok. Grabe naman sa pangalan. Totoo ba ito, Pilandok? Issue kanina ng alas 5 ng umaga, September 1, 2026. Valid for broadcast until the next bulletin at 11 a.m. today. Pilandok maintain its strength as it moves west-northwestward. Location center. As of kanina ng alas 4 ng umaga, the center of tropical depression Pilandok was estimated based on all available data at 1,050 kilometers east of extreme northern Luzon. 22.0 degrees north and 131.9 degrees east. Intensity. Ang intensity ni Pilandok. Ang cute naman ang pangalan. Parang kinuha siya sa sandok. Pilandok. Parang may ano dati yung ano, isang TV. TV show? May title na ganito, Pilandok. Ang intensity ng Pilandok ay maximum sustained winds of 55 km per hour near the center of gustiness of up to 70 km per hour. Central pressure of 1,000 HPA. Present movement west-northwestward at 10 km per hour. Extent of tropical cyclone winds. Strong winds extend outwards up to 580 kilometers from the center. Tropical cyclone wind signal in effect. No wind signal is currently hoisted. Other hazard affecting land areas. Heavy rainfall outlook. Refer to the weather advisory number 38 issued at alas 5 ng umaga ngayong araw for heavy rainfall outlook due to the southwest monsoon. Nagbigay siya ng link. Ito, hazard affecting coastal waters, a gale warning is in effect over northern and western seaboards of northern Luzon. For more details, puro link. Lagi ka pang nakatawa habang nagcha-cha-cha. Oh, yan ang update galing sa DOST Pag-asa. Ating sunod-sunod ng tropical depression ngayon, no? As in, sunod-sunod sila. Ay, ano mga ulam nyo ngayon, mga timbahay natin? Anong inyong mga niluluto sa inyong mga kusina? Sa timbahay natin! Ay, mga nag-asikaso ng kanika na lang mga Junakis. And may pasok na ho. Oo, kahapon lang ang holiday. Hi! Baka naman yung mga chikiting natin dyan tulog pa. Ay, gising-gising na nga. Gising-gising na. Gising-gising na, Nini Nunoy.
at may pasok na. Baka naman masyadong nalibang at hindi na gumising ng maaga. Ano?

Ano daw ang pwedeng mawala? Ano daw ang hindi pwedeng mawala sa umaga mo para maging okay ang buong araw mo? O, sabi yan ng ating listener. DJ Lucky Lacquachera. Ano ang hindi pwedeng mawala sa umaga mo para maging okay ang buong araw mo? Ay, di ba rin siya nakaka-move on dun sa ating topic nung nakaraang araw? I mean, nung last week pa. Ah, sige, sige. Ano nga ba hindi pwedeng mawala sa umaga ko? Ang pag sign of the cross? Ang pag-pray? Uy, nagpipray ka? Oh, hindi man ako makapag-pray kahit ng mga kaya pag nagmamadali. Ako ay nagsa-sign of the cross. Kahit pag naliligo. Kayo din ba? Bago kayo magbuhos ng tubig, nagsa-sign of the cross muna kayo. Wala lang, trip ko lang. Hindi ko alam. Feeling ko kasi, isa kasi ako lamigin na tao, feeling ko kapag nag-sign of the cross ako, mawawala yung lamig. Minsan tatlong beses ako nagsa-sign of the cross bago magbuhos ng tubig. As ay lamigin na person, yung parang ilang ligo mo lang ng malamig ay magkakatonsillitis ka na agad. Ganon si DJ Lucky Lacquachera. Kaya gustuhin ko man mag-Canada. Gustuhin ko man mag-Alaska. Gustuhin ko man mag-Euro. Ay, sorry, di ako pwede. Hindi pwede ang immune system natin sa ano, sa mga malalamig na lugar. Emela. Oh, sa inyo mga netizens natin, ano ang sinyo? Ano ang hindi pa rin mawala sa umaga mo para okay, maging masaya ang inyong buong araw? Pera ba yan? Para-paras tayo. Ay, dali-dali tayo sa tugtugan. So, akala ko'y langit eh, pero lupa pala. O impyerno. By Joshua Salatandra. Dito lang po yan sa 99.71 Ready News FM Diet.

0: Mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
1: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
2: Magkaisa tayo.
3: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
4: Ako po si Jonna at Ribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
5: Ito po si Lucky Lacochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Cam Norteños. One Radio 99.7 Diet.
6: Tindugo na.
0: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
9: You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.

Alright. Good morning. Hi sa mga taga-Talisay, kay Michelle Dev, sa Lozera family, kay Tito Jose dyan sa Talisay, and sa Fernandez family. Good morning din syempre sa mga taga San Vicente. Oh, sa Riga Frente family and basta lahat ng family. Nilahat na, no? Lahat ng aking family. Oh. Anyway! Ito ang sabi dito ng ating mga netizens sa ating tanong kanina. Ang sabi, anong hindi pa rin mawala sa umaga mo para maging okay ang buong araw mo? Arte. Ang sabi dito, sino to? Si Roy. From Santa si Roy, Kalasgasan. Kape! DJ Lucky Kuchera. Kapag walang kape, huwag nyo muna akong kausapin. Coffee lover talaga itong batang to. Hindi pa ako fully loaded. Alright. Ganyan din ako dati. Pag walang kape sa umaga, hindi kumpleto ang aking umaga. Kaya kahit tanghali, nagkakape tayo. Oh, may kilala ako ditong ganyan. Katrabaho natin. Hindi ba? Good morning kay ate! Atribida ng bayan. Kay ate Jana. Atribida ng bayan. Ayan. Kami is life, di ba? Eto naman sabi dito ni Katrina. Sa phone po, kailangan kong mag-check kung may nag-message kahit alam kong wala. Okay. Ang saklap naman ng buhay. Tinanggap na lang. Breakfast. Kapag gutom ako, lahat ng tao nakakainis. Oy, oh naman talaga. Nakakainis kapag, alam mo yun, naghahalo-halo ng emotion mo. Gutom, inis, disappointment. Uy! Eto naman sabi dito, pera. DJ Laklak Wachera, pera. Para kahit paano o papaano, may dahilan akong maging masaya. Parang lahat tayo ganyan, no? Parang motivation natin yan lahat, ano? Ay, gusto sabi na naman dyan, uy, okay lang na walang pera, basta masaya. Hoy! Hindi mo bibili ang Jollibee na makakapagpasaya sa akin. Hindi mo bibili ang iced coffee na makakapagpasaya sa akin. Sige, bas kung kayo okay lang, sa akin hindi. Asa mo kang pera? Ah, sige, comment. Ah, sa dami ng comment, hindi na mababasa lahat, oh. And then sabi dito, good morning message mula sa taong mahal ko. Kapag wala, good morning na lang din sa sarili ko. Alright. At least, tanggap mo sa sarili mo, no? May acceptance. Anyway, mga katindun, oras po natin, it's 6:48 in the morning. At ang oras po natin ay inhitid sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mura na, healthy pa!

And speaking of Best Cafe, mga karindungon, at ang list ng ilan sa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede tayo makabili ng Best Cafe Green. Siyempre, unahin na natin dito sa Daed Camarines Norte. Meron ho dyan sa Novo Supermarket, sa Bumbasa Supermarket, sa Sanitary Supermarket, sa Y&S Grocery, sa KGM2 at sa KGM1. Sa Jamaglan Supermarket, sa HP Main Supermarket, sa HP Lagan Supermarket, sa JMA Express sa Minimart, sa Pharmacy Dependent Branch dyan po sa Kamambugan, sa Renas Banal Pharmacy, sa Doctor's Pharmacy, sa Usapang Niban Camarines Norte, meron sa Emsel Enterprises, sa Sed Sari Sari Store, sa Amo Store, at sa Rosales Store. Sa Paracali Camarines Norte naman, meron sa Miguel's Mini Mart, sa CM Sari Sari Store. Sa Labo Camarines Norte, meron sa Santo Rosario Pharmacy at sa CVM Supermart. Sa Talisay, sa Anna and Marie, sa RS Minimart at sa TJP. Sa Mercedes Camarines Norte naman, meron sa Geraldine Pharmacy, sa TJP at sa Margel Pharmacy. Sa Basud, sa MJ Chicken Store at sa May Minimart. Sa Sipakot, sa Tom Alloy Supermart at sa Vincent's Camarines Norte, meron sa St. Magdalene Pharmacy. Ito pa mga nadagdag sa ating listahan, sa All Doctors Genetics Pharmacy, sa Daet, sa Basud at sa Labo, sa The International Chinese Drug Store, sa Daet, sa KGM, sa CGM at sa NGM Pharmacy, sa Daet at sa Labo, sa Butika Santo Rosario Pharmacy sa Labo, sa CFB Supermart sa Labo, sa St. Magdalene's Pharmacy sa Labo. Ayan mga katindungan ang ilan sa mga stores dito sa buong Camarines Norte kung saan pwede kayong makabili ng Best Cafe Green. Anyway, Best Cafe Green po ay formulated with the extract of red alingatong. Meron din siyang ampalay extract, meron siyang L-carnitine at pinatamis ng natural ng sweetener na stevia. Kaya sexy-sexy ka na. O kaya healthy-healthy ka na, sexy-sexy ka pa. Alright! It's time na naman para magpaalam sa inyo mga katindugan. Siyempre, magbabalik tayo bukas, alis 6 alas 7 ng umaga, dito sa ating programa, Masayang Morning! Thank you so much po sa inyong pag-antabay, pag-inig, pakikipag-bardaguna. Kung ano-anong sinasagot sa tanong eh. I hope you have a good day and God bless you all. Remember his song Kalapastangan by Fitter Kama. Remember dito lamang po yan sa One Radio 99.7. Da-et!

inyong napakinggan ang programang Masayang Morning with Lucky Lakwatsera. Hanggang sa panibagong umaga, tayo'y magsama-sama sa isang masayang morning. Dito lamang sa One Radio 99.7 Diet, kaisa ng Camnortenios. One Radio, tindugo na! Tindugo na sa buong Bicolandia. What's up, girl?

0: Province, Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7 One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
1: Tindugo na.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Kaisa sa umaga, balita. Mapapasa inyo na ang tama at napapanahong balita. Maging updated. Makinig na dahil kayo ay kaisa sa umaga. Heto na ang inyong tagapaghati balita. Ang inyong kaisa sa umaga. Junjun Q, Junjun Kibral. Dito sa One Radio 99.7 Diet. Kaisa ng Cam Norteños. Tindugo na.

Uwaga,

Magandang umaga sa atin pong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes. Uy, unang araw po sa buwan po naman ng Setyembre taong 2026. At sumasa inyo na po ang mga balita kaysa mo sa umaga. World Radio 99.7 News FM.

At sa ulo ng balitang lokal. Mga balita na di umano'y pinakawalan ang nahuling buli-buli sa katubigang sakop ng Bayan ng Paracali, kamakailan. Wala umanong katotohanan. Samantala, Hiraya Water Corporation naglatag na ho ng mga agarang hakbang sa epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa iba't ibang lugar sa lalawigan ng Camarines Norte. Samantala, sa ulo ng balitang nasyonal, US Embassy inalerto ang mga otoridad sa bansa laban sa mga gumagamit ng mga peking dokumento. Department of Health or DOH, leptospirosis cases sa bansa sumampa na po sa bilang na 5,835 or 5,835. Samantala, pagpapatanggal sa system sa loss sa kuryente o mani umanon ng standing ovation. Bawas presyo sa mga produktong langis epektibo sa unang araw ng Setyembre. Pakicheck nga po ito. Samantala, mga balita po naman mula sa Ibayong Dagat. Abay, ito hong si President Trump muling nagbanta na kanilang aatakihin na naman ang bansang Iran. Samantala, sa balitang sports, Gilas Pilipinas dapat manalo sa lahat ng susunod na apat na laban para po naman makapasok sa FIFA World Cup 2027. Samantala, sa balitang showbiz, Ivana Alawi bumilta daw po, Mami ni Risa, namudmudin ng mga relief goods habang nasa baha.

0: kaisa sa umaga, balitang lokal.
1: Kinumpirma ng mga operatiba ng Paracali Municipal Police Station na nakustudiya pa rin nila ang bangkang buli-buli na may markang barakuda. Sa hulihan na nahuli nitong nakaraang linggo ng pinagsanib na pwersa ng PNP, Mau, Senero at Bifor. Inatasan naman ni Governor Ricardo Dong Padilla ang Paracali Municipal Police Station na huwag itong basta pakawalan upang di na makapaminsala sa ating karagatan dahil lang naturang palakaya umano ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang mga larawan ang patunay na nasa docking area pa rin ito ng Paracali MPS. Taliwas sa mga ulat na ito ay pinakawalan na at muling pumapalaot sa karagatan. Samantala, nagsasagawa ang Hiraya Water Corporation ng ilang agarang hakbang upang matugunan ang kakulangan sa supply ng tubig sa mga lugar na apektado ng pagbaba ng produksyon ng mga spring source nito sa Camarines Norte dahil naman sa matinding epekto ng El Niño. Ayon sa Hiraya, mas mababa ang produksyon ng mga spring source kumpara sa mga nakalipas na taon na nakakaapekto sa supply ng tubig sa mga lugar na pinaglilingkuran ng kumpanya. Batay naman sa monitoring ng DOST Pag-asa na inilabas noong nakatalikod na linggo, maaari umanong tumindi pa ang epekto ng El Niño sa mga susunod na buwan at magpapatuloy hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Samantala, sa bayan ng San Vicente, araw-araw na nagsasagawa ang Hiraya ng paghatid ng tubig simula alas 5 ng hapon upang madagdagan ang limitadong supply sa lugar. Hanggang alas 12 ng hating gabi. Samantala, dito pa naman sa bayan ng Daet, kabilang ang barangay ng Alawihaw, Dugungan, Lagoon, Kamambugan, San Isidro at Mambalite. Araw-araw na naghahatid ng tubig ang Hiraya gamit ang water truck simula alas 7 ng umaga. Ayon sa kumpanya, ang tubig mula sa water truck ay direktang ipinapasok sa distribution line at ginagamit din sa pagpuno ng mga lalagyan ng mga residenteng apektado ng kakulangan sa supply ng tubig. Nakatakda rin ang pagkakabit ng 30 HP water booster pump upang mapalakas at mapalawak ang distribusyon ng tubig na nagmumula sa Dagot-Dotan Filtration Facility. Sa bayan po ng Labo, kabilang naman ang mga barangay ng Dalas, Kalamunding, Ginakutan, Mabilo, 1 at 2, Bautista, Bulahaw at Malasugi. Nagsasagawa rin ang Hiraya ng araw-araw na water delivery mula po alas 7 ng umaga. Sa bayan ng Vincennes, kabilang po ang mga barangay ng Napilihan, Ginakutan at Kalangkawan Sur. Isinasagawa araw-araw ang water delivery gamit ang water truck simula alas 7 ng umaga. Sa kasalukuyan, may apat na water truck ang Hiraya na ginagamit sa water delivery operations. Sa iba't ibang lugar ng ating lalawigan at ayon sa Hiraya, bahagi ng mga hakbang na ito na agarang ang pagtugon sa epekto ng El Niño sa supply ng tubig sa mga lugar na sakop ng operasyon nito sa lalawigan ng Camarines Norte.

0: Balitang Nasyonal.
1: Sumampana sa bilang na 5,835 or 5,835 ang naitatalang kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong taon ayon po yan sa Department of Health or DOH. Pinakamaraming kaso ang naitala sa National Capital Region na mayroong mahigit sa 1,700, habang 632 sa kaso ng Central Luzon at 561 naman sa Cagayan Valley. Batay sa pinakahuling datos ng DOH, 19% mas mababa ang kabuuang kaso kumpara naman sa mahigit 7,000 na naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Bumaba rin umano ang bilang ng mga nasawi mula sa mahigit 700 mula 2025 at bumaba po ito sa bilang na mahigit sa 300 lamang ngayong taon. Gayunman, nagbabala ang DOH na hindi dapat maging kampante ang publiko lalo na ngayong patuloy ang pagbaha sa ilang lugar. Paalala ni DOH Epidemiology Assistant Secretary Herna Manatad, agad maligo gamit ang sabon at malinis na tubig ang sinumang nalusong or na-expose sa baha. Mahalaga rin umanong magpakonsulta agad upang masuri ng maayos ang kondisyon at matukoy kung may kinakailangan na preventive medication. Ang leptospirosis ay bacterial infection na maaring makuha sa mga direktang kontak sa ihin ng infected animals, kagaya po naman ng daga at baboy at iba pang insekto.

0: Samantala, umani ng standing ovation kamakailan ang naging pahayag po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA kaugnay ng issue ng systems loss na ipinapasa sa mga power company sa mga consumer na kung saan ito ho ay pinag-uusapan na ngayon sa iba't ibang mga kooperatiba at kumpanya ng kuryente. Binatikos po ng Pangulo ang patuloy na pagsingil ng systems law sa mga mamamayan na anya'y hindi naman kasalanan ng mga gumagamit ng kuryente. Ayon po sa Pangulo, panahon na upang tanggalin ang dagdag na bayaring ito at matagal nang pinapasan ng publiko. Ipinunto rin niya na ikinakarga ang systems loss sa bill at pinapatungan pa ng value-added tax, bagay na lalong nagpapabigat sa gastusin ng mga consumer. Dahil dito nananawagan ngayon ang Pangulo na amendahan ang Electric Power Industry Reform Act or EPERALO at of 2001 kung saan nakasaad ang naturang bayarin. Ang kanyang panawagan sa ngayon ay sinalubong ng kung magugunita ay nagkaroon ng masigabong palakpakan at pagtayo ng mga dumalo sa SONA bilang tanda ng kanilang pagsuporta. Itinuturing itong isa sa mga pinakamalakas na bahagi ng talumpati ng Pangulo na direktang tumugon sa hinaing ng mga power consumers kamakailan. Samantala, binalaan ng Department of Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga kasapi ng Bureau of Fire Protection or BFP na sangkot sa korupsyon na tigilan na po ang kanilang mga ginagawa. Ito ay dahil sa magkasunod na insidente ng pagkakaaresto ng ilang opisyal ng BFP dahil naman sa pangingikil sa mga aplikante. Panawagan.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.
0: At tuloy-tuloy ho ang detalye ng balitang nasyonal. Ayon nga po sa panawagan ni Secretary Rimulya na hindi siya titigil hanggang hindi napapanagot ang mga BFP personnel na sangkot sa korupsyon. Mas maigian niya na lumantad na ang mga ito dahil tiyak na hindi sila magkukulang at masasampahan ang mga ito ng kaukulang kaso. Oy, doon ho sa mga kababayan ho natin, pakicheck nga ho sa mga gasoline station kung nagpatupad na ho ng bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa kanilang mga produktong petrolyo sa unang araw. Ngayon po yan, araw po ng Setyembre. Ayon sa Department of Energy or DOE na mayroong 0.32 na bawas sa kada litro po ng gasolina. Habang aabot naman sa 3 piso, 0.83 ang bawas sa kada litro ng diesel at 3.84 naman sa bawas sa kada litro ng kerosene. Magiging epektibo ang bawas sa presyo ng alas 6 ng umaga ngayon pong unang araw ng Setyembre. Magugunitang sa loob ng 2 linggo ay nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng mga produktong langis base sa pagtataya ng DOE na mayroong kabuuan 54 0.92 sa kada litron ang itinaasa ng gasolina mula pa noong Enero hanggang buwan po ng Agosto 31, habang mayroong 59.06 naman ang kada litro sa itinaas ng diesel at 51.65 sa kada litro ng kerosene.

0: Prensa sa Umaga, Balitang Internasyonal.
1: Mga balita po naman mula sa Ibayong Dagat. Abay, ito hong si US President Donald Trump ay muli hong nagbanta na sila o umano ay muling gaganti sa anumang pag-atake na gagawin ng bansang Iran at Jordan. Ayon po kay Trump, na lahat ng mga Iranian missiles na pinalipad patungong Jordan ay naharang na po nila, maliban na lamang sa isa na hindi naman naging banta. Muling iginiit po ni Trump na nagkukumahog ang Iran sa US para makumpirma, para makapirma po sila sa isang kasunduan. Una rito, ibinunyag ng Iran na kanilang tinamaan ang dalawang air bases sa bansang Jordan. Ito ang unang naitalang palitan ng pag-atake ng US at Iran matapos ang ilang linggo.

0: Pag-asa sa umaga, Balitang Sports.
1: Oy, sa balitang pampalakasan po tayo. Matapos nga pong talunin ang Iran ng Gilas Pilipinas sa score na 68-56 upang makumpleto pa naman ang sweep sa Window 4 ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang pangunahing dapat daw pong gawin ngayon ng Gilas ay maabot ang target na manalo sa lahat ng mga susunod na window upang opisyal na makapasok sa FIBA Basketball World Cup 2027. Dahil umakyat na sa kategorya na 4-4 ang kartada ng Pilipinas sa Group E, narito ho ang mga ilang mga konkretong hakbang at gabay para sa koponan. Number 1, kinakailangan hong maipanalo ang mga natitirang laro ayon po kay head coach sa Team Kona, kabilang na dapat makuha ng Gilas ang panalo sa mga natitirang laban sa qualifiers upang masiguro ang pesto, ang natitirang krusyal na laro ay kontra po naman ito sa mga sumusunod sa bansang Syria. Jordan, ang natitirahong isa pang laban. Pangalawa, tapusin daw po ang qualifier sa top 3 or top 4 ng grupo upang direktang masungkit ang ticket sa World Cup. Kinakailang mapabilang ang Gilas sa mga nangungunang koponan sa kanilang grupo, 16 na bansa sa rehiyon po yan ng Asia. At ang pangatlo, ayusin daw po ang mga kahinaan sa laro bagamat nagpapakita ng matinding depensa ang koponan laban po naman sa Jordan at Iran. May mga aspeto pa rin na dapat pagbutihin sa mga susunod na training camp. Iwasan daw po ang mabagal na simula. Madalas na nababaon sa simula ang koponan gaya po ng paghabol mula po sa 18-point na deficit laban po naman sa Jordan. Ayun ho yung sakit ng Gilas Pilipinas. Sa una talagang natatambakan tapos biglahong hahabol. Kinakailangan maging ang resibo kaagad mula sa first quarter. Pagandahin ang outside shooting. Naging suliranin po ng koponan ang mababang porsyento ng 3-point field goals. Kagaya po ng 4 of 22 shooting kontra po naman sa Jordan. At kinakailangan daw pong ayusin ang mga free throws. Kailangan ding pataasin ang accuracy sa charity stripe upang hindi or strip upang hindi masayang ang mga libreng puntos sa mga dikit na laban. At ang mga schedule po ng mga natitirang laban po ng FIBA World Cup qualifiers sa Window 5. Sa darating ho itong November 27, Gilas Pilipinas laban po naman sa bansang Syria. Meron din ho sa Nobyembre at 30 ng 2026 sa Gilas Pilipinas laban po muli sa Iran. At sa Window 6 po yan, sa buwan po naman ng susunod na taon, Pebrero 2027. Ayan ho yung ilang mga schedule na kinakailangang mapanalunan po ito ng lahat ng laro ng Gilas Pilipinas.

Ayan, nadako na ho tayo sa balitang showbiz. Ayan, pauso tayo ng konti. Ayan, ako, ha, binabati ho natin ng magandang umaga yun hong mga tagapakinig ho natin. Masyado na hong umabante yung mga pangalan, hindi ko na ho makita yung ilan, sorry. Makipaki-message sa lang po ulit, ha. Binabati ho natin ng magandang umaga, ito hong si Kagawad Rico Pajares ng Barangay Alawihaw. Sabi ho niya, padi sa Alawihaw, saro sa pinakadakulang barangay. Ano ito? Medyo madilim kasi, ha? O kawawa naman daw po yung kanilang mga kabarangay kung hindi madidelivera ng tubig, ha? O ang akin hong kaibigan na Jonathan Gatan, from Colorado. Good morning, Idol. Shout out sa mga magulang ko dyan sa Mantagbak. Ayan, sina Mrs. and sina Mr. and Mrs. Gatan. Dati ho silang nasa Commission on Election, kung maalala ng atin hong mga kababayan. Mona Lisa, good morning. Rico again, good morning. Oh, ayan ha, yung iba hong hindi ko nabanggit kasi masyado na hong umabante ng masyado yung mga pangalan, ha. Message sa laban po kayo ulit. Samantala sa balitang showbiz. Abay, lumusong din daw po sa baha, ha. Ang mami ni nito hong si Risa May Dizon para mamigay po ng ayuda, ha. Pero sabi nga po, as of this writing, ay wala pa naman daw hong nambabas sa post ng Team Risa. Ha? Ay, kasi pagka tulong ho ang ibinibigay, ay bibihira naman ho yung mga magbabas dyan. Yun namang mga magbabas ay sa halip naman bash. Ha? Adi abay, gayahin nyo na lamang ho, mamigay din ho kayo ng mga relief goods. O, diba? O, ganun din sa politika, sa halip na manira, abay, pagandahan na lang ng mga programa, ha? Kasi wala ho tayong panahon sa paninira, ha? Ang mas binantayan daw po ng mga netizen ay ang ilang bumabalik-balik para humingi pa ng relief goods na ipinamimigay nga ng mami ni Risa, at ito ho ay binibilang ho nila. Pero walang nabanggit sa post kung saang lugar daw po yun, ha? Maalalang nabash ito hong si Ivana Alawi, na namimigay din po ng relief goods at may kalaki pang 1,000 pesos. Sa may mga bahang lugar po ito, ha? Binahan ng negative reactions. Akala ko ng tubig. Ang nasabing post ni Ivana, masyado raw kasing trying hard for content na habol ay malaking views. Siyempre, pag malaking views nga naman, di malaking pera din ho yung makukuha ho ninyo. Hindi na raw ho nakatiis ito hong si Ivana, at sumagot na po siya. Ha? Sumagot po siya sa comment section ng kanyang post sa mga nagkakalat ng hate. Dahil bakit hindi sa tuyong area tumigil, sana alamin din daw po kung bakit andoon sa gitna ng baha ang truck. Nasiraan ito na hindi na po makaandar ng bandang hapon. Yun naman pala. At yan na rin ho ang mga naging kalipunan ng atin hong mga balita. Samantala, ang mga balitang inyo pong napapakinggan ay hatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Available po ito sa lahat ng mga buteka.

0: Inyong napakinggan ang kaisa sa umaga balita, mga tamang balita at impormasyon na dapat mong malaman hanggang sa susunod na paghahatid ng mga balita dito sa kaisa sa umaga balita. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 DAE, kaisa ng Kamnortenyos. Pindugon na!
1: One Radio 99.7 News FM .net.
2: Para muna, mag-usap one muna tayo.
3: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan, kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
1: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
0: Para sa tamang balita, impormasyon, aliwan at mga paboritong tugtugan, magkaisa tayo dito sa One Radio.
4: Ako ang inyong Tita Pollyanna.
5: Magkaisa tayo.
6: Ako po, si Kagawa Junjun Kibral. Magkaisa tayo.
0: Ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Magkaisa tayo.
7: Ako po si Jonah at Tribida ng Bayan. Magkaisa tayo.
8: Ito po si Lucky Lagochara. Magkaisa tayo. Magkaisa.
0: Kaisa ng Kamnortenyos. One Radio 99.7 DAE.

0: Program activated.
1: Ito ang programang Kaisa sa Umaga, eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral, para sa programang Kaisa sa Umaga, tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral, dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet, in dugo na.

0: Ayan, ah, nakasilip na daw ho sa bintana itong si Ginoong Jose Marichan. Hindi ko lang po maiplay yung ibang mga Christmas song, siguro sa mga susunod na programa. Ano po? Hey, magandang umaga! Magandang umaga world, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Camarines Norte, magandang umaga bayan po naman ng Daet. Magandang umaga. Ah, ngayon po ay unang araw, uno sa buwan po naman ng Setyembre, taong 2026. Alam nyo ho, kapag ber months, kapag nakita nyo na ho yung ber sa mga buwan, abay medyo nabubuhayan ho tayo ng loob, medyo nagiging positibo, at medyo nagiging malakas yung atin pong pakiramdam. Kasi kapag meron na hong ber, ang mga buwan, abay medyo nakakakita na ho tayo ng konting liwanag na ilang buwan na lamang, ilang buwan pa ay Pasko at bagong taon. Alam nyo ho, ito ho yung mga okasyon na hinihintay ng atin hong mga kababayan. Siguro hindi naman lamang po dito sa ating bayan, hindi lamang po dito sa ating probinsya, kundi maging sa buong Pilipinas at maging sa buong mundo, ha? Yun hong makapag-celebrate ho tayo ng Pasko at bagong taon, na para bang ito yung nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa sa susunod na taon. O kung kaya't kapag bare months, ayan, ha? Parang nabubuhayan ho tayo, ha? Ayan, magandang umaga sa atin hong lahat. Sabi ho ni Kagawad Rico Pajares, sa Kakumay Systems Law sa Kuryente, sa ito medyo basta may mga minimum, maski mayo man akon sumo, may mga bayadan, mayo nga ning tubig na bayad sana. Sana mahali na po ang minimum. Di ko aram ang cause. Oh, ayan, ha. Okay. Good morning ulit. Binabati din ho natin ang magandang umaga, Ginoong Melvin Velasco ng Puro 4 Barangay Pamarangon. Sabi ho naman ni kasamang Eman Refuyo, ano ho, dati hong kasama ho natin sa trabaho, Kagawad the Wafu, good morning po. Sabi po naman ang aking kumpare doon po sa Ontario, Canada. Marhay na aga, Merry Christmas. Ayan talagang aking kumpare, ha. Ayan po yun si paring Efren Rosalinas. Andun po siya sa Ontario, Canada. Binabati din ho natin ng magandang umaga, Christian Masinas. Aba, hindi naman ho tayo cute kasi medyo thunder na ho tayo. Anyway, good morning. Ano ho yung mga balitang lalabas naman ho ngayong araw na ito? Uy, ngayon hong araw na ito ng Martes, mingaw ding ang Pasko igdi, ay ipadara mo digdi sa Pilipinas, ta dayan magiging mingaw, ha? Pinabati din natin si Josephine Cuson Candelaria, ha? Hindi po ako sanay tawagin itong Juicy Pin. Tawag ko po dito ay Pin or di kaya ay Pipin. Ayan, Pin, marahin na aga po tabi sa imo, ha? Ayan, at tuloy-tuloy ho tayo sa atin hong programa ngayon pong araw na ito. Kapag kaaraw po ng Martes, abay busy-busy din ho ang ating mga kasama sa trabaho, sapagkat yan ho ay regular sessions ng sangguniang mga sangguniang bayan, ganun din po ng sangguniang panlalawigan. O kaya yan, ha, antabay ho tayo sa ibang mga magiging kaganapan ngayon pong araw na ito. O sapagkat ang Office of the Mayor, ito hong si Mayor Ronnie Valencia, abay nakatakdang ipatawag. Hindi ko lamang ho alam kung ano hong oras. Mas maganda sana mamayang hapon, para at least sa personal ho nating mapuntahan at maka-interview ho tayo. Ay patatawag ang pamunuan po naman ng Hiraya Water Corporation. Kaugnay po ng ilang mga katanungan at mga kondisyones na kinakailangan pong ipatupad ng Hiraya Water. At ganun din po naman ng aabangan po ito kung ano ang magiging resulta at mag-uobserba ang pamahalaang lokal ng bayan po naman ng Daet. Ha? Sa lupa, ipinangako. Sana magkaroon na lang ng isang press conference, oh, para yun yung hindi maitatanong ng atin hong butihing alkalde ay yun hong mga media or mamamahayag ang siya hong magtatanong mamaya. Ano po, para masala po natin yun pong yung invitation kung a-attend, kasi hindi natin sigurado kung dadalo or hindi, ano, hindi pa rin naman ho nagpapadala ng emissary ito hong Hiraya Water Corporation, para malaman po natin kung ano na ho yung mga kaganapan, kasi kung simula po noon, nagkaroon na po ng mga serye ng pagpapatawag sa sangguniang bayan, sa sangguniang panlalawigan, pero sa mga local chief executive, ay hindi pa humaharap ito hong pamunuan po, ito hong si Ginoong Chan, si General Manager Chan, para sagutin ito hong mga ibinabatong katanungan ng atin hong mga kababayan at mga public officials, kasi kung magugunita nga ho, ay ipinatawag din ho ito ng tanggapan po ng gobernador at nagkaroon po ng pagtatanong sa mismong pagitan ho ng dalawa, sa pagitan ho ni Governor Dong Padilla at ng pamunuan po ng Hiraya Water Corporation. At dahil nga po sa bagong pamunuan, dati ho kasi Prime Water, naging pangit daw po yung imahe ng Prime Water, ay ito ho kayang Hiraya Water Corporation. Kumusta naman po ang imahe, mga minamahal po nating mga kababayan? Kumusta po ang performance ng Hiraya Water Corporation?
1: Aray ko.
0: Ayan, ha, kumusta ho yung performance? Pero dahil nga po sa mayroong mga ipinangako ang pamunuan po ng Hiraya Water Corporation, hindi ho pala pamunuan dito, kundi yun hong kanila ho mismong kumpanya doon po sa Metro Manila, mayroon hong ilang buwang magkakaroon po ng pagre-rehab o rehabilitation na isasagawa sa iba't ibang mga lugar dito ho sa bayan po ng Daet at ganun din po sa lalawigan ng Camarines Norte. At magagugugulo ho ito, nakalimutan ko yung figure, pakibanggit na lamang ho sa akin ng mga tagapakinig, kung ilang million ito, ilan ba? 150 million? 200? Or isang figure lang, mga 6, 9, ganyan? Okay, ang mahalaga, mahalaga po nito ay kikilos. Hindi ko po sinasabing kumikilos, kumilos na ba? May mga halimbawa na ba ng kanilang mga pagkilos na isinasagawa para maging maganda ang supply ng tubig sa lalawigan po naman ng Camarines Norte? Ano po? At ito na nga ho ang paliwanag ng DOST Pagasa. Matagal na nagsimula o nagsisimula pa lang ito hong epekto ng El Nino. O ngayon, nitong mga nakaraan, ang nararanasan ho nating epekto ay La Nina. Ano po? La Nina. Ngayon, El Nino naman. Kung La Nina, ibig sabihin, marami ang tubig, pero kulang pa rin ho tayo sa supply ng tubig sa mga bahay-bahay. Kulang pa rin po sa supply ng tubig ang naibinibigay po ng Hiraya Water Corporation. Siguro, mas lalong higit ngayong panahon ng El Nino. Kasi pag sinabi hong El Nino, yan ho ay panahon po yan ng tag-tuyot. Ibig sabihin, kakulangan po ng tubig. Kung kulang na ho noon, dahil po sa may epekto ho ng La Nina, lalo na siguro ho ngayon, dahil epekto ho ng El Nino, lalong magkakaroon po tayo ng problema sa tubig. Pero sabi, no, gusto ho nating, but in fairness, dito po naman sa pamunuan po ng Hiraya Water Corporation, sige, alisin po muna natin yung tinatawag na mga to remove anya, the cloud of the doubt. Alisin po muna natin yung pagdududa. Sige, i-consider ho muna natin itong sinasabing kanila nga hong isasagawang mga rehabilitation. Pero pansamantala, mayroon naman hong binabanggit yun hong pamunuan po ng Hiraya Water Corporation. May mga hakbang daw po ang atin hong bansa ay kasalukuyang nakararanas ng matinding El Nino na labis hong nakakaapekto sa supply ng tubig. Kita niyo na yan. Ang mga spring sources na pinagkukunan ng tubig ng Hiraya Water Corporation dito sa Camarines Norte ay nagtala na po ng mas mababang produksyon kumpara po sa mga nakalipas na taon. Dahil dito, apektado ho ang supply ng tubig sa mga lugar na pinaglilingkuran ng Hiraya Water Corporation. Masabi yung ating mga kabarangay, kahit noon naman anya, kahit noong nasa prime water pa, talaga naman anyang problema na sa tubig. Binago lamang yung pagalan, pinaganda lang, ayun, dati pa rin. At ayon po sa monitoring ng DOST Pag-asa na ipinalabas nito hong nakatalikod na Hunyo 24 ng taong kasalukuyan, maaring tumindi pa ho. Ayan ha, sabi ho yan ng Pag-asa, hindi ho kami ang nagsasabi ho niyan. Ang sabi ho ng Pag-asa ay maaring tumindi pa ang El Nino sa mga susunod na buwan, magpapatuloy hanggang sa unang bahagi po naman ng susunod na taon. Ayan ho yung sinasabi ho natin. Pero sige, meron naman daw pong mga hakbang na ginagawa ang Hiraya Water Corporation. Gawin nating parehas ang pagtingin sa pagitan ho ng Hiraya Water Corporation at ganun din po sa ating mga kababayan. Sige, sa ngayon patas tayo. Okay, meron daw hong mga agarang mga hakbang ng Hiraya Water Corporation para sa mga apektadong consumer na dulot po naman ng El Nino. Una rito, ang bayan po ng San Vicente. Araw-araw na daw po na nagsasagawa ng paghahatid ng tubig simula alas 5 ng hapon upang madagdagan po ang limitadong supply ng tubig sa lugar. Yun hong mga nakikinig sa atin ho dyan at mga nanonood sa bayan po ng San Vicente. Totoo po ba yung ginagawa na ito ng Hiraya Water Corporation? Araw-araw po ba na nagsasagawa ng paghahatid ng tubig simula po alas 5 ng hapon upang madagdagan daw po ang limitadong supply ng tubig sa lugar? Balitaan nyo nga ho kami, mga tagabayan po ng San Vicente. Nais po nating batiin ng magandang umaga itong si Mayor Bong Palma ng bayan po ng San Vicente. Good morning po, Mayor. Kahit hindi ho maganda yung umaga ho ninyo, dahilan nga ho sa kakulangan ng tubig araw-araw ho dyan sa bayan po ng San Vicente. Hoy, magandang umaga sa atin hong atribida ng bayan, ha? Jana Morales, fresh na fresh. Hoy, binabati ho natin si Ate Malin Flores ng bayan po ng Basud. O dyan man sa Indo, Ate Malin, kumusta man po ang supply ng tubig, ha? Dyan po sa bayan po ng Basud. Ang 15-horsepower water booster pump ay naikabit na daw po at naging operational noon pong Agosto 22 ng kasalukuyang taon. At ito daw ho ay pinatatakbo araw-araw mula po alas 4 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po naman sa bayan ng Dae tayo, ha? Mga kabarangay, dyan po sa Barangay Alawihaw. Ito ho yung pinupuna ni Kagawad Pahares. Ang barangay po ng Alawihaw, Dugungan, Lagon, Kamambugan, at San Isidro at Mambalite. Dyan naman ho sa Pamurangon. Ayun hong barangay ho natin kahit paano, nagkakaroon nga po ng supply madaling araw at hapon hanggang gabi, tapos biglang mawawala. Pero okay na rin kasi kahit paano mayroon, ha? Kasi kung wala, di sigurado natin na ang atin hong mga kabarangay dyan ay magpapaabot din ho ng kanilang mga reklamo. Araw-araw daw hong nagsasagawa na paghatid ng tubig gamit ang water truck. Simula po naman alas 7 ng umaga, ang dalang tubig ay direktang ipinapasok sa distribution line at ipinamamahagi rin sa pamamagitan ng pagpuno ng mga lalagyan ng tubig ng mga residenteng apektado. Ayun, nakita ko nga ho dun sa post ni former Councilor Sherwin Assis, meron ho siyang kinunan na isang portion. Hindi naman nagkakagulo dahil may gulo. Parang nagkakagulo lang kasi nga ho, yun hong kanilang mga timba, yung kanilang mga lalagyan, iba't ibang klase ho ng mga lalagyan ho ito ay nakalinya. Siguro baka nag-aaragawan sa linya. Ano po? Eh, siyempre, mas gusto ta na kita mainot sa linya takong maubusan. O gusto tang kita mainot sa linya tanganing din na kita magparahalat. O di ba? Kasi yung iba sabi nga ho eh dahil po sa kawalan po ng tubig eh, yung iba ang ipinapaligo na ho ay mineral water. Eh yung isang mineral water tingin ko kulang na kulang ho eh. Yung dalawa pwede nang maikonsidera pero magkano na po ba yung isang galong tubig? Ha? 35 pesos. O di kung dalawa, araw-araw ka magkukonsume ng 35 equals 70. Ano ho? Ay di ganun ka araw-araw. Eh, paano kung hindi ka sanay na isang beses ka lang maliligo? Abay, magtitiis ho tayo. Magtitiis po muna tayo pansamantagal. Ay, pansamantagal na pati. Pansamantala. Hindi ho pansamantagal.
1: Aray ko.
0: Oh, yan ho ang sitwasyon po ng panunubig dito sa lalawigan po ng Camarines Norte. Pangatlo, ang bayan naman ng Labo. Yun ho kasi mga binabanggit natin na bayan. Yan po yung may mga problema sa distribution ng tubig. Daet, San Vicente, ngayon pangatlo, bayan po ng Labo. Ang mga barangay po ng Dalas, Kalamunding, Ginakutan, Mabilo 1 and 2, Bautista Bulhao at barangay Malasugi. Ganun din po ang sistema. Araw-araw na nagsasagawa ng paghatid ng tubig gamit po naman ang water truck. Simula po alas 7 ng umaga, ang dalang tubig ay direktang ipinapasok sa distribution line at ipinamamahagi rin sa pamamagitan ng pagpuno ng mga lalagyan ng mga tubig ng mga residente. Diba, ang ibig ko pong sabihin dito, ito ho'y siguradong the same scenario dito sa mga barangay ng iba't ibang munisipalidad. Kasi meron ho tayong dalawang distrito, District 1 and District 2, yung tinatawag ho nating Bicol-speaking town at yung Tagalog-speaking town. Oh, bayan po ng Labo ay Tagalog ho yan. Oh, dito na tayo sa bayan po ng Binsons. Oh, ang mga barangay naman po ng Napilihan, Ginakutan at Kalangkawan Sur. Oh, yan. Yan yung mga barangay na apektado. Araw-araw din pong nagsasagawa ng paghatid ng tubig gamit ang water truck simula alas 7 ng umaga. Paki-message nga ho kami doon sa mga nakikinig. At kung nanonood, kung nasusunod po itong mga schedule na ito simula daw po alas 7 ng umaga at kung satisfied ho kayo o hindi, sa performance na binibigay po ngayon, ito ho yung sinasabing
2: Camarines Norte, the station, One Radio, the frequency, 99.7. Ito ang One Radio, 99.7 Diet. Magkaisa para sa tamang balita, impormasyon, aliwan, at mga musikang paborito. Your all-in-one radio, 99.7, One Radio Diet. Kaisa ng Cam Norteños, One Radio, One Radio.
3: Tindugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Go 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: You're listening to One Radio.
10: One Radio.
11: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
12: Signal detected. Program activated.
2: Ito ang programang Kaisa sa Umaga. Eksklusibo dito sa One Radio 99.7 Daet. Kasama Junjun Q, Junjun Kibral. Para sa programang Kaisa sa Umaga. Tamang balitaan, makabuluhang talakayan. Kaisa mo sa Umaga, Junjun Q, Junjun Kibral. Dito lang sa One Radio 99.7 Daet. Kaisa ng Kamnortenyos, One Radio Daet, indugun na.
0: Hoy, balik ko tayo sa ating programa ngayon pong umagang ito. Ha? Dito yan sa One Radio 99.7 News FM, bayan po ng Daet. Magandang magandang umaga, yun ang mga papasok sa mga opisina. Abay, eksakto alas 8 na ho. Ha? Habol. Sabi nga niyan eh, rikas-rikasanta po ngayon. Ha? Tabaka, malate po kita sa trabaho. Ayan, late na nga ho kayo. Kung ngayon ho kayo papasok, dapat kanina pa ho. Dapat may allowance kahit ilang minuto. Ha? Kasi ang dapat, ha, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, di bali ho yung gobyerno ang makakuha po ng oras po sa inyo. Pero hindi ho yung kayo ang dapat na makakuha ng oras sa gobyerno. Ha? Naintindihan niyo po ba yung ibig ko pong sabihin? Ha? Eh, dapat makapag-contribute. Ayan, makapag-contribute ho tayo kahit konti, ha? Sa atin hong... sa atin ng gobyerno. Sabi ho ni Ilustrado, nakalimutan mo ang Tumblr mo, Pogi. Oo nga.